0: kana so kuma data sana sana rogo zanan bi kaman da bi am duka kam don shi bare mai kurufan zana mai kulon zun aubi ni sorobula ni ai kulon mole ni aubi ni bi ya bare wuro lama nya boza interview saru capturing saru bare wa samma ba already ba already ko zana so kuma data don ko zana mari shillan isa faidata kam du bare mar wallo na isa boza haudo in saye shirya zana mari isa kuma bare wuro sai barewula da makama su data za su gogoza a audo ya sayo sarin ma'ar sai already notuban no sai amma wo suka da dai non yin da dai hu maso hawar fanyen gokur isa wo sanna da ar maro kuma an da noyi amma already data kam du barewuma data isa suroyar 27 local government samma zaza da za already data barewu sai samma gozana
1: kuma misalin su rakatab da ne gwamnati lare gozuna ma adu karabkanin bare adu ayi muradizu na sha do ne kariya ci da bare lan
0: ah umradin yana da jira wata fam so sprayer so ko a kurun a so taki so shi ma umradin yana
1: wane mare jiri a adu gwamnati da Saudiya muko gwamnati da man na kwaltin la muko company layerwa sakin au abita da sande kuromin
0: a kuma chama nukure da wala di isya biya bare shi bare mari biya kawai fanjin au bi biya am biya gana suro bare wai din sawandin no gwamnati di chirona da isu kuma data fito ni rogul ngana idi data gozana har suro data irin kuma telephone number mun son biyi account mun so ma tumangana gogozana am laso yin so ayu so already ba shirya zana cewa auri isya shi ba ya wuri shi ba directo hand to hand shiro sajin no futu kuma saye shirya zana ma har shi ma har mallai easy way don shi ba rima so ndin no har ma nan karo isa data rugwada dai na kun yiri ndin nan karo har ma ro isa data rugwada
1: grazoro harami karantu adu bayanto ne hajiya fati alhaji audu kaza da lato ne karabka do ne barewa kashanaye kre barno ya bayan su da bangau kuma lokacin da ya sa ara kre ta su a kakal lokacin ne kala hawara ya karate su na sawan yin cira shi ti malama mangono ne nan diro kraja ta ce faras kram da gonya kunya
2: jami da ingura alama na ngomare ya fota are mamai malari barofin srobin yarwa ya kre barno ya lagri lar na jira na da suna maso ade ta dalal miza fezana gladio la lokacin da fitina boko haramilan askraizak sana maso ada ko an bai furum zai desk ga kuntawa araku ko zuna ma adin gwamnati kre barno dai mai laro kata paso a kuto su ku jami suro sanya musko gade gade kadda su kre sanda allam zunain gliam din sanya da sari na maso adin na sha kinin ganza lankin da amiri lanka sharoin clan haura fanwin gauru bula aloi kre barno ya lagri lar na jira landa suna maso adin gwamnati rolongoro ta na kala kazi maranta bayan hatta sau adin duriya suna na kadda kala zawai la homzin sanain clan haura fanwin jamiirin guro musare su rubrin yarwa ya kre barno ya lagri lar na jira landa suna maso ade loktude ningire allan sandiya kazi inji bune te da zana zamjin sana in clan haura fanwin rita la krinne su ro kre barno ya lagri lar na jira landa na malaye chorita na sai hazina kala ta jirwa kurun saran ne sha aisala notuna maro in kambo su ro chiti bulimi so te da zana faida temma ade in clan haura fanwin
1: glasoro harami karantu sawani shida shati malawa mangune kala hawara da ndiro krazufano haji kurade ma sa tulur kapsuwa siriya kamal hawara da ndiro walto isa krazufano da jikwa kafa faraskaram da ne wacire ndiro walto ndiro ango kawre ada akrino
3: ba aisa kasuro kawa adiyan moto litare da nguro nguro ndiro ga indu
4: kwasa fita yartaye na ngurun dedin fulangz
3: ai shi kwasa fita yartaye din
4: kwasa fita yartaye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
3: ma kwasa fita yartaye kam lorjin na
5: ferin tawo da maro kam lorjin klalok twen sharaitiya
3: mama kwasa fita yartaye adu warizu na de
5: ferin auriti yasa tana de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
3: ba ai so di walla din
4: an dai ranye kosa shi ma da kalliyan muskon dia kla clan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada fiskai ya shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Noktu ne kam yin karungin fijin ne, yerji ne rumia, njido ne manda shura ida shura jinoyo kuro adema litarin yin karungin kaduno. Muskon dia kila kilan tulyaw, nji sakata yayaw, kumbungila buyaw kuro adema korkorndeswa kadaw baro ronyaw. Diwala alan ande kwa sadone fita yerta ida kaliyan. Kawri adi, darason nandiro sudu.
1: Gila zoro harami karantu da jiko a October na tubaro faras karamdo ne wato ya duro Walton amma kaudin gofule ada kirin ya shodo

0: ngila zoro harami karantu ad fulay done iman sharipe da karingaw suro paraskram done wachire entuma nyelambeji nandia kurno zana da jade ma lukto ad radio mda waskam rulo nama modu done suro paraskram done wachire den zande tinde kila gumnati larde na jiriya nya kariya cida bare larde ya karture ko kurade ma dulu zar ko ya benzina klan a paraskram do ita gatin suro paraskram den taji kaza da ladone karab ka done bare ko shana ya kre burne bayin nasir pantuna ta notu mana sha done lamara a bare shi andiro bayin nasir pantuna kala katab done burin gwamnati larde taji kartro ikurma jinma adlan taja de ma kurun dolan abi gwamnati sidiya sande sau katab done kartro tekinma ade taji kartro tekinma ade taji wande furusiro au wande banatiro tajilenye zo la mana nandiro kanyen zo la dunia andia buni madia sandima sipur usku pal diaw lar pal usku pal diaw araske sipur au sipur lar sipur pal u diaw indi sipur lar araske diaw in andia buni Tuanas kumaro da ji kila kore ndedo ne kore nama ada bonimia nye baya numda ye wande da jimu ududo ne kude nama ada farnum konimi. Loktuban natibaro le nye zol manai da go tabari nyan. Assalamu alaikum. Zol de kamgatu da jitu mangana go zol la ande abuzuna. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam alaikum.
0: Kilewa silewa chire. Ngara zoro ba Usman gari zajire nya kirinya
1: modu wandira
0: nam a ade
1: da yawar da ala kamande da induso wanda yawdu nan zuro ce kurun awara je dam la la ta kandina ya wande wallahi mo jinna la za am je soru fayra ta yo bare mingire ngoi su dana la o jina bare je riyai tunwaja da yawdu kuwa soru an ga banaji
0: Naam, adu shima suroka tapadu ne gomnati gozi ne din siriya sande.
1: Yawwa, mo njin ma hudu kurin din da dam dam din gila lati awada wonne mai lo su gurtu kulti.
0: Naam.
1: Na la jiri kin inji a kori sor mo njin na la lati ko awu shima duna da siya da yi. Riwa na abu ya na mari bi ma kulti am dere yawa jiri adu suriya lardu amma soro kilo nan kalu na la soro. Allah riwan ko sai ya.
0: Ngila soro. Ba Usman Angari ngurodoni zajire nye lokto agonum kurade ma bonum bainum da yumayen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wachire.
2: Lewa selezi.
0: Mashallah, nduma na jinda nandi abonim.
2: Ba na botil mi nguraja anarimi la manaj.
0: Ngila ba na botil mi nyakirinyan.
2: Gila zoro. Kaulu ukari ya bari. Bari kwa tarai ya. Bare ningiri ya sama sok
0: nam
2: minisa lardi e adera suruna
0: nam na shala mara ari galjaya nzuriwaya kumbuya bana botilmi anda karini minna zol bana botilmi a kamgat gozola anda bozuna assalamu alaikum
1: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ta'ala. Bala ali ala kawo.
0: Na'am, mun dawo tukule. Lewa
1: sai.
0: Allah kulewa. Kulewa sai alhamdulillah.
1: Kuma zanna gubi yau kan fammare ba. Amin.
0: In kula zoro zanna gubi yau nyakirin.
1: Ah dai, da martara bare na mana.
0: Na'am.
1: Alalar ndan da an guwa, herin guwa jama'an da sama sarar sudu.
0: Amin.
1: Ala lamar bare so ala kaske zum misalan na ta kama sai kura kura kama lar da yan Saudiya.
0: Na'am.
1: Ba television sai kuma sa sambin so zanan beji. Kurma rokta kama du dio so Nigeria ma sanan din zanan beji. Kurma take du kada sauro bare wa sanin zanan beji.
0: Na'am.
1: Duri gana gana kida so wanda in ba so kida so wanda in zanan beji.
0: Ade.

0: الزورنقلة ده يا ورسوليا مقول لنا بلا ما عجائر سكيا تالا دروي سنة
1: نعم
0: اما انجي كما مكون جاء قرى قرى دي رسوليا داي ام هينزو اي اي واي وجم باقو زانا مانا ترمو سنبا داي كوان جراش
1: امين
0: او دون تدي انجنا كما ناري اللوكال دي
1: نعم
0: كما جري كما كراشي دي ما فايزو كما كدي كلا بلغي ساسا مانا ري سويل كروب جري كات ati duna beji dai bom gire kuri kuno lazaya dai regeshin na fayda din kuma misal lo gone ma fayare yenum kuma kaltare min zum ne har da ne ba alero lene ne muji ne iskilla har har har momo har yare har kajara gana gana ne yare har mun kai gana na rasa mun ma so kuri kuno are sai sulure la ni mai na da mai kamuro din
1: ara
0: kala barge ade kada kuma kara ngai ba ga su da masa sai ade sai da english
1: Nam. Lady Namuna, Saturday, Kedavan Chino, Shima, and the Rector. Monday, I learned the Langu. Amen. Amen. Nkelazoro, Azana, Gubio, Pompomari, by Fase, Dajin, Yelokta, Gunum, Bonum, Kuradima, when I met. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Nam, what today?
2: What yesterday?
1: Mashallah.
2: Alhamdulillah.
1: Do manage and the abonnement.
2: Well, I'm going to go to Managin.
1: Nkela, Bagamburi, and Yakrin.
2: Are zauro aure ta ga tana ma da fasal bare lego tana ma da zauro ngala
1: na'am
2: are ministeri kladin bayan ne sirna
1: are
2: mana ce ma tana president ne aure furturo ta kana
1: na'am
2: dai ala ware to su ware zauro to wacce lar ko her kura ni kace gwamnati a jama'a re jiri a wajiri ar trin no lo ma wajiri a furturo ga ya arma biya hakiya so la arma ai ma biya zauro lar ro fayrajin
1: are
2: ya ji kawo ngawai Bank of Agriculture ga wana gwamnati Najeriya ya shakilta amsoro isa data sai da kalgaman last government jere MMC ma fa wala ba na kan amso ya da data from the connecting account ne so sarna be
1: na'am
2: yo a washe mari kuma ro jetin na kara dai awada kilti na kauna masoro ko na soro tutuk kare ya bare soro muko masoro ga ya zauro bare soro duno tike ya herto ndin
1: na'am
2: awashima da andiya ala irpso ma sawai la fal uro manazo liye awashima da kana da yi kamaro lai wunyan hoto kama ba zan nayi guzina ide mo injin no lo ma am do karab ka kal zana bare bare do muko ngaro yinzu ko dia ero muko bla mala na ero tikya da yi shiman du so farak sam so so ande no
1: ngala
2: da yi ala ware to wasu da yi lardin den ala milewa to wasu
1: amin ya rabbal alamin ngla zoro bawa ngrodone kamburue a lokta gonum bonum maro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: wachre
3: wachre bala ari abo morse mana yengura jena revela
1: ngla zoro abo morse nya krinya
3: ngla zoro modu ku wotra
1: ade
3: a mana de minisa na cha ahi gaja na hazizi bo kamboya mana sama fantra
1: ade
3: a tarti bungwa yan da nan dusa ga ya futu shawarin zai futu lotar shawarin zai cin kuru duya shawarin da ingalawar mashi
1: ade
3: a futu gudan ade kare yakin na yakina tip kula shi to na sai tiyaro amdun ya wuda wuzna ma dawo ga wuda tin yake a futu da hal sai gudan ade taida zubo hollo ya kuma kuri fulo ar na ar be yin ganjin dollar ma ji to ne sombe
1: na'am
3: a guru amde jirna kadin to bena ha sai ma dauro bana sai dai kuru misal kuma ra kuma ndiyar ma ala barat na ala fala india sun be ai ma tirin ba bare da tuna ya sai ma ala barat kuru kuma bare tin kuru am sai ma nan lumar ma na zai ma lelim tu bare mdin sai sie nu ne sai to ne alin da makamta ma na bimba
1: na
3: a ari sai ala na gari da so ala ya sai dai sai dai kare da tarin na kuta sanana da sai dai ari bana da ari nguru sai na sai da zai dai bande andero bana su din kliyan ki
1: amin glazoro apa umar se ngro ajana rame lokto gonum bonum kurade ma bena yimain assalamu alaikum wachre
4: ya atle walaikum
1: mashallah duma na jinda na dia boni min
4: maya fatima ngro ngo mari ko sine
1: ya fatima ngo mari ko sine nya krinyen
4: hay samra alhamdulillah ko modu kara ko ma
1: naam
4: amma aure tiriya seminar
1: na'am
4: bare suna na da ku aure muradi gana da
1: na'am
4: kuma lamar rokto ina gudu
1: ade kariya bare
4: yawa kariya bare
1: no
4: ande ku duro na sandiyar mare karmaro ku ne inde kwai ayi fu nyinde bulinya kwaye bare do karam ya yaram din tarai tunon zan du sa o shima da su din biro wallo ma ku chemical sola gana gana kai da tan biro wallo awade tare mura da ta da fan din kwaye go na sha na tare isinya na gare din injin do ina tan dai
1: na
4: amma ku nan da la runa kam shima dino zan sana tin na sha bare klandin trokta kura kura de
1: na
4: gana de tsuwan din ba a wode muradin yana da troktar man trokta suna nan din
1: na
4: killu killu yaro rasu kulo bare din na
1: nan
4: dai bi firmar trokta kura kura din dai ai da kam duno gana de tsuwan din ba
1: rasu ade
4: duyar ya yawa duyar ya so duyar jo so nro magai amma shidoi suna na ma are chaudoro wallo ma kamla company are sa kana ra wannan ma dunon zai yo yayi tu dai haya yayi rocin amma shi kudu ma are kamla kunan za da ma talan from the mason din ba so randa yi amma dai suna na din dai ra wannan ma so so am so dai shi zai yada yi am dunon gana dai ne zan ranza dunyo me wuri a da ya goga le da kullun dan nan da shi da bayan da sadi uru opportunity a wasu madayi da yi sai na wannan ma kan dawo sa ma ni sola ito aula so ya inda sai suna na mare rexa din solo din madera fa fa san
1: in kula zoro nyiro askrin yana ya Fatima Gurdone Gomari Kosine anye lokta gonum ponum kurade ma bayan kada yima yan shawara kunten asuro prescribed ne watre din ade ma harami karantu da je prescribed ne watre din na alanda cin jamiso kada boza ade ma bayan da so da sadana tanas kumaro kula a wado ne gwamnati ya sadu kirtros sikiya sandana ma tanas kumaro kula fasal done burin nashado ne lamara are galjaida daji kirtro ikwe dore sidin ma adlan ade ma daji harami karantu prescribed ne watre din na alanda jin modulo ne suro prescribed din zan detina da kula gwamnati lar Najeriya ye nya kariya done cida bare lar da ya kirtro ko a kura da ma dulo zari ko ya bayan zina kilan prescribed ita gatgat alabara suka a bayan kada pantina notuma na sha lamara arigal da suro prescribed din bayan na sa pantina su engineer done ko nya suna mai aliuma ba da ari prescribed ne wacce da ita gatgat ko

Kala zoro harami karantu tumangana tamtam play ade apanwa play yakaji kude nandiro itagat kena tumangalan bezinan dia koron zana kama loktun de sa tulure ta suwa kaka loktulone ta jiparaskram kutunum gulle sirana kalewan karansano.

0: kila zoro harami karantu raju ko asuro paraskaram tu ne kutunum gule ro gaya putu ada ta dia paraskaram kutunum gule zon mana ne diro kanya anda bonu kutundo soda bo ngui adema paraskaram kutunum gule kam lanta ba kam zorte ba awon na shandon putu sudin maka zero zina be zero lo ma raju bas nye bonimia raju kladen pen ma imia raju ne mare moduro gonye zanden yan so kazi to ne kultana ma ade loram zuto nduro kuma bale ari paraskaram to ne kutunum gule da itagat kikin na do ne dajilen ye zolmana da nan diro kanya dajilen ye ande abonu kurade ma kutundo sada bengui zo la do ne ande aboni ma de sande ma sporos kupal de olar wallo skupal de o aras ke super au super lar super pal o dio indi super lar aras ke dio yin ande aboni mia dajilen ye kutumda bengumin dajo kolok to na tubaro lenye zolmana da kunyan so kutu jami da panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Uje kin shiro paraskaram kutunum gullero.
1: Ngala balari Umar Habib ngoro gambore wajil karafura da ukurantuye.
0: Ngala zoro Umar Habib uje kin shiro paraskaram kutunum gullero.
1: Ngala. Na shado ne kama mai malari barake zol falzak sana. Koro ngomari ya pote zo falzak sana kuzo lal ganazia katta zak sana
0: hadi
1: kawo kawo ya hatta tumangana gomnan janwa chizu nashara ne kama ngomari ya pote are ganazoro tajiro wa jina da salata yi da zakalaran sarna somo onzi ayi dalillo umara ke biya awodo ne tunzo marunta taruye lan ku awbulan wa dukkale wazana
0: ade
1: anda awada ruki no lo ma sai korallar da ya auta mangana aw bana man zai ci su kyaro ka zai na churuko ayoda ala da awa shuma da tokuto kuro ka za zo lan diso kati ada kuti kuro ka son da gambore ya din kamar a gara don sidiya ya da shiya kamar an ji a karin ga bijina zauro ga yasu ran ji bojin kutun din diya kyare yake na da ku ma su da lan da fanzin na wanzu aw kam do ne sai ga na karin ga nyai awa gara don sai me kuma shi ga bam kwani min ma shi ya satanduna ma da waka buron inji don ne ambala yasa da gara sirya da zuciya kano ya da surorin jibojin wallono
0: ya
1: da zak sa ko da gara sai me satanduna da amsa da gara sai me na raksa la ko zan bambe amduno gana be kamar sa charya kam lawa na da joshin kasufi me na drijin ayo da ya gara sirya da tawan bune ja salim put konno ba ariye kamsar tojin zalawa sa ko zan do kamar jifi da ajabaran jibojin ayo da ya kurman sai ma da suru a rin jika ma karin ga bine so yafi zuwa zuna alabara su kanje da ajabbar sororin bojin duk sai ga yarsa ga bojin kam la ga ya sai fiya tan zana shin zato ja kam sunan gila ma raksa ma gayin babu
0: a rin jiri tratin ala
1: jiri ta ma le jamba biya fitu tranum gonum loyawa ba sororin kalbuwata yadda mu wanjin ma da awala sarin jiya din au su jamin su sa ko ta mi botan zin bai yau an zai awala sarin jiya da jin nasare kuro gara shi malan ga amdo ya kuma a kwaltaro ne kuma ya gozo ci kaso kurai da salin a shiro a wasan ma da kwaltaro ne shi shiro line sama ya san ma ne a shi kwaltaro ne ci kaso da gambore nasko din su ta gozo kangar makara isana kangar makara isana ma shi a fata kanawe la mbe shi shi mbe kalkalin shi street light da bawo kalangawa na amma kalafuna gone lene cika su kurara duk su bawo kalangawa na amma kalafuna gone lene cika su kurara duk street light kwalta ci kwalta nur ci kwalta ya din bai ai suka wano kalangawa na har babu na ja salam fitna din kurman duniya ne alabara su kan ma mashin zangai na fiya landa ta passenger za a cika za a cika su kurara salin har binin kuntina ma na da salam fit martabu malen da anda bana zana shi malan da street light sak butun lungu lungu da sura sakina ile da ande nurdo ne baneja fulfoke da fande kurala ande afu male fandana rozu ala kamla sain karanga ne fandana ranja wuzu lamar ne alo
0: allora
1: maso ne ra ku na tira fereci
0: amin glazoro umar habib guro gambore ne bonum kurade ma kutum da ban gumai asuro paraskrim to ne kutunum gule da lan assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da tukilewa
2: da wa tukilewa ala yaji
0: kilewa sale alhamdulillah
2: sai masa mai nan gura dan kolo kolo wa inda su da ganyen cikin ba
0: kula zoro masa mai na adam kule faraskaram kutun gullebo
2: faraskaram kutun gullebo ngo
0: ade
2: ngawlan a faraskaram kutun gulle ma ngawai kamla abadan be kulo lai abadan be katiye lamar manazina
0: na
2: weda nga onza takana tinda we local government ka ande nan kado we abana local government ma we local government yo da gwamnati angoda yana kutugulna de lai shi ma tinda gadere ku kurumcin da shi da kalakta waza sauro lai shi ma rakata amso dire le nan are zaro zairo faida kurun yama ala ka su kunyi so ngalo so nan kuma mara tata sai so ibare zai ala bara lai duro lai arka da mal ala bara su arimin isai ne kuro tashan ba gare ala bara su kuroro su wangin
0: anna
2: ka don da gwamnati ya kalakta suru putu mo tin biro wallo na mandal da yar kaza anje tamtam da ide da gwani
0: kala zoro nyi ras kirin yana masa mai na nguro do ne adam kure nyi lokta bonum gonum bonum kura de ma kutum da bayan kuma kala zoro harami kirin tu da je faras karam do ne kutunum gulle kirin na karau andarasan mita

0: በኩሉ ነ
1: አኩሉ ኩሊን ማሻአላ
0: ነው ክላስለ እንዱማ ነጅ
1: አልሐምዱሊላህ እትኛ ብራ ማናጅን ጉራውላ ሪላ
0: ክላስ እትኛ ብራ ውላሬ ያክሪኝ
1: አጭካ ማሮ ኮንቲ ማና ኩራው ማናጅና ደ አማ ማና ካና ደዶ ራንገኝ ግርድና
0: ነው
1: አዋ አዝና ደ ክላስ ዘለሎ እንጂ ትክክለን አው ካራማ አትና ኒሜቲ አው ሁሬ ኬና ክራን በየንስና
0: ነው
1: ባራ ጎምና የ ሙቆስ ከኩና ጂና ስሩቲና ክላዘለሎ አኩራ ኩራ ስቴጀር ፉትራ ሳይላን አካ ዘለከል ጋማንቺ ዘለሎ አዙም የዙም የልትራስና ጃንግላዝሪ ስቴጀ ቺና ማደሰ የትራሰን ኡቱዘ አዲ ዲዛኒ ዘለሎ አኩራ ኩራ ይንጂ ትራቲ አርሳሪ ከበሩሮ ኮጆ ትራቲ ከባሩን ቤጂ ኡርጋው አዲ ጉሮጄ ውላሬላን ዘለሎ አኩስቴን ጋማንቺ ቤጂ ቋያ ትራት ካጆር ፈሎዘ ትሩጃሮ ኮዛይ ya tira dena ndamario macha tira dena huna ndirezeni agunyen tina bara goma rimuko zitu zero tira da marcha isa tira ar selta moza ar makutinyo kulanchi no
0: amen ya rabbal alamin grazoro shatima bra ngrodoni wulare anya lokta gunum anta bunum kuradia makutum da bengmain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da atasiya
0: kele wasile alhamdulillah nduma nazinta nanda bunumin
2: ya
0: na budmi
2: ya de yo man mamun che maga sambona sana to swa son sona ina til awla kutla wa azola
0: mal mamun te ay sero samza
2: kun swa son ton dai mal maka da so dai ina til awla ashe
0: ay mal mama ran te ro sam gada
2: just
0: Naam.
2: Gas buri
0: tai samzana. Gas buri de tai malumaro samzana ade.
2: Yau malamangu so ndai sakallaci zai ndai yau fatan ade wel maso so ndai na so ndai na so ndai zai ndai gwamnati ngawo da zawo ne.
0: Ade nye malum da nye pandimi wala. Pandimi wala. Azawaliya na group dimi. Kam tuna gozola ande bozana. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Dot kilewa.
3: Ya sare bala ida wata.
0: Kilewa sare alhamdulillah.
3: Baraskram kutum gule uma abba bala jakana mai.
0: Inkila zoro abba bala jakana nya kirinyen.
3: Bala ji kije kutte awa karinda sora isa sora bala nya kutana wa.
0: Ade bayan guma ma on gawela.
3: Yowa yo kama da duri so dinasa mi usriya ciza isa bol yo kama da duri so dinasa mi usriya ciza isa bol bokten dinasa men indinsa men ikiroso insa men indin ma kozna so bol bokten kula kwalta na wa kunu bulluna kai wa yizan dinasa men indin ma kozna da annan karo kula ate anjeru mata kila jafa landi aga binya dilo dina dusan duso fa da gatana duri ni numa dinasa mi usriya boran ita nafsa ina sa mi yanzu so balali bol bokan da dan
0: na'am chaman limjia mata ko jin ba wazoldin
3: ha limjia mata ko jin ba kur kam ya ba waje ko bol bokan ko sai yin ba yo ni buraja wala so ma biya da nyelem na ta ma bon ya ko sun mun turi ne bol bon ma da ba
0: in kila zoro ni ro askrin yana lokta gunum anda bonun kuradi ma ni kutum da ban kuman abba bula ja kanai Angela zoro harami kruntu daje paraskaram dane kutunum gulle kruna karau andara so mita fisku uskunu da walan jami kadai boza kutunza so da bayanzana daje kau nashadune paraskaram dane kutunum gulle da kirnye zanye duro gopule ada kirnye ishan

0: amma beta don ne gana shi a kukula ta gana gana film gana har ta kare zer kulu
1: na'am
0: a yau kuruman marashin da yake ta kare zer dubalin yar usul a dangala ya yake ta kare zer ne ra dubalin yar kulu
1: na'am
0: a nu don ne shiru aya sai na rike tuna na ma har ne ra ta kare dubal kura kura ma har ne ra dubalin yar kulu
1: na'am
0: a yau kuru aram da yake kata maarisi takare venera yar tulu amma tusi maarisi takare venera yar arak aran yadi yo buruman laman de sikamara takare dubal a kura takare ko tasa kura maare du indi
1: lama takare dubal
0: a tasa kura du indi
1: naam
0: a yo kuru masar de kamara tasa kura arisi ko ya nera dubal de ma
1: she masar
0: she are tasa kura dubal
1: naam
0: ayo kuraman angawiri sitro sekulari angawiri kawa mari ti tafa kura mari du pele yar indi
1: na
0: ta kare nera yar arasti amma diru dul wala haja ma to mere sare
1: ade
0: idi ay buro yar usura kama chi du pal pal
1: na
0: ayo kuraman ki ala gonde ki lulu po nyata mari ti ta kare yar yasse a kuru gari inde shur ki nyamin mari ti ta kare inde ki yar arasti ngajin de kikamaro a sikulu lupo a wata le ngajin de kama le ki a kaso le lupin a kaso kura a kaso le jambori a rinera yer arakin su na sa saladin amma si shago na wala na ma ngajir yer kulu
1: naam
0: amma ade ya kamaro ngajir kuro nguru en wala na ma yer kutu yer larso mara saladin
1: shakadere
0: shakadere yo kuro man a flawan de de sikulu aro buroshi buwondri nera dufi udo kama fi uro palwa
1: naam
0: gana nake to wanda na amma kamar shakare yanzu da kwaye a naira dubalin yar kulu talatin mawajin ma shi gana nake da sai sai sai kulu ga burin to wanda
1: na'am
0: amma kur kwaye kula da turongure na naira dubiro talatin da shakare da
1: an ganin
0: gala sai amma to da are amma shakare da kulu ga kulu ga a turiya kamar shi gana sai da gana sai da
1: na'am
0: a naira dubiro karakin shi
1: na'am fira karakin buwanzira
0: fira are bura ta uka biya karan gana fira ta kuluri da kuma fira kana na kana wallo no amma are man kur kamar in jira ya sali na wallo ma fira ta loko man kan din
1: ade
0: ya kur ko ya sa kare shi shure da kasu da gambaren a naira durin biyar uwa amma na ta lan yar ya tin yaran ya sala din wani sa kare nin furan za gana za
1: na'am
0: dalan da sai ta mar sala ta ta shi ko lan da ta da kala ta lenci
1: amin ya rabbal alamin ngila zoro umar habib nguro gambore nye lokto agonu mande abonu kurade mataman kareya kaswe gade gade kadai andero ben gaman ngila zoro harami karuntu ande kanja sie nan dia gozi paras karam dane taman kareya kaswe kirina karawnda raso mita fisko uskono da walan adaje ko anaptun do haya sau fulai ada krinye ishia daji walte zol mana da nan diro kanye taman kareya kaswe na shandoye andero ben goida je fulai da karuntu.

0: gala zoro harami karantu ndara so mi ta fisko su kunu da uwa kuna karahu kuma loktun da yasa larasu ai kakkan loktu ne hawara karati sirna loktun da ya sawa ni cida shati malamun gune hawara gre sala reda nan diro krajin kilewan kirin sanu
1: Assalamu alaikum har mikul tun da so tusuro la tikal kala lango hawra futun da sunne brusura lankla hawrai Jami da surungu ala brinyero ai kre bonwelan da so na maso are tata la miza flezana gladio la look to the fitna boko aramilan as crazy sana maso ada kwa ambi from zai desk gaurubla alo ai kre bonwe de gwamnati ro ngoro ta na kala kazi maran tabayen kurun sauran ne Iceland tuna ma duyen ki dubi mi so ita na faida tema ada abita jiran so in clan hawra fanwin Kamil Haurai Jamidin Gurala Alaman Angomari Airport Ade Mamai Malari Barracks Zone Surobrin Yerwa Ekre Borno Yelagi Dilir Na Jidana Ndasuna Maso Ade Teta Zala Miza Flezana Kladio La Loktide Infitina Boko Haramilan Askerai Zaksana Maso Ada Kwa Ambi Aifurum Zaydesk Kladi Sawan Chide Panamata Mahamute Haurra Lepsina
2: Zor me malari barak player Ryan askara ci zawal falye zaksa da zana kuru zawal faldin mota la da zana laye kamzana kozain kuru mota kura shido ne tipa kasana ishin kila zawal donye gomari epotelan tadiro zame luko diyo kila ede kazin zurfa bike report no yala gidi lordu nanjiria ye zamzu sita kwa ero sudina askira lordu nanjiria ye tanazo na shaya lagidi lordu ye katapaka da aso tuluna sao kazi gulsina ada kalturo surodilan dey zawal lafala india surobla enzak tu alama na zawal gomari epot zawal mimala ribarak surobla ye rwai na shabaga rodi agadega psina adia zawala nenum areja miru Ganata risu suduna sana Gili Eiffel Jemingro diye gulzain Bila mabunu musari makaniki kila chidan zintazna doni Shanaena ye guljindin
3: Agaskia masala mbeite razma Leya risuro nkara yukala magumerila Mongunola damasakla wala suru leen So la rizoksana arigaskia baba isa Miyawuri nkila semina sirna
2: Sanzi pindi ngro alandana Sina gili kurunzilan aida lilo zool ada zakada
3: Barak nankarada yo barak nankare Shina nkara zakcha Insuma wangwe gamle nimi Dan boko yana biya.
2: Klafun zan tajirwa wazuna sina. Tajirwa jiriso le?
3: Kifo ai kala kamara kai gozana mota gana ya kan baksana.
2: Ai le nim gudo ne tajirwa gultuna ade ndara sonye waltun guro gomari airport ya dalzina driba fal zawal allan le nim areza itagasin kuru suro machine den nupsina andero guljin ladin.
4: Nguso kau india ke sai lewal ladin awala waja. Wa tajirwa axilin labia awala ngai.
2: Kuru zalan ai sulhu wasu babula mai klaxin ladin.
3: Na'am ayo nan bana mai mojin Allah ya raka tana shi ma kijin da fayin no kijo lai da shi ma kinin gawo lai ba kinin gagai
2: zo lagun tuna adika zinzurfa bayiro sha zakada yayi so zaktu za adiyan ta jirwa falla india zawal allan wajin no jamidi ya tawsana
1: nga kuntau araku kozuna ma are gwamnati kre borno ide mai la rokata paso a kito su ku jami soro sanya musko gade gade kadda skri sanda allamzuna in gile amdo in sanya da sari na maso adin na sha kinin ganzai lankin da amjiri lan kashe ruwan clan wakil ne mustafa abubakar haura alfsuna
5: taktina wallana gwamnati borno ye katafa gozo huma na sandi arakai lan zairadu ne citibilin news wa sanya do ne muko gade gade alamza sandi ozar so asadina kuntau arakai ngawai kozuna allan gile sandi re sandi alamza sandi ozar so asadina ma adin lokto Allah futu jili yeso sonda ngo kladien kamla fal bla mamri e bayno sunnaw
6: sai ambo makarati jani mamri lan karako alhamdulillah anero ko kanta arake ngaro kondona nan vacation ni nanero tradition sada ni assalam dana ko kala inda agrik diko lamara saka anero kare sarna kare bunyi rota yeso kare patara yeso anero sunna ngo e kan kusku kamara kalmaro ra tampon ni ro sunna indiye maro bunyi fi ke silan tudo ke na kana e ko silan ngana e kalmaro ko kala ke de kudum pitayana karako alhamdulillah tora ko aro alale ne gwamnati ta ida da ne rabana sa
5: gele kuro sai ha so ada jiriye ho sandiya bana no go kladi yen kam la falle bayan no sarana
7: mo sun musa sanya gwamnati andiro sukri usrodin na sha computer e diko ya alhamdulillah gwamnati ro askrania diena udiye ga mai na diya gwamnati diya andiya kolzi andiro kare andiro chidaya kuna zoni andiro zar ne biya ngai kolzi andiro kare andiro chidaya kuna zoni andiro zar ne biya ngai le na dilata e naftiya andiro china alhamdulillah tera za andiro ro fayda zina o shide a alhamdulillah ala ras krena sanya ringo yi kirma ro shilam bikin yakin daw amanyin hazumi kamin karun kija montiro len kiji fit karako alhamdulillah tayda zuka jilfayin amdo ne we no ngana ma na sha kandin gamazana da biya na sha gaiden gamazana am welding ne tailoring ne duk so alhamdulillah shagon za gu no ngana ma be kalan za am za kura duk so ro fayda zana alhamdulillah tayda zuma skrena
5: ada shi mahawaro kringo ga da ne gwamnati Barno yi huma na gari gidi alaman na huma na mafaiso mamariso ba maso shani so biu so gari gapsina zu so azirwati tibirin yi so san ya makoi so sandiya alamza sandiya zarso sandiya sanna ya gawala na hutu san ya gultura ma'adi sandiya banajin so a bayan zakar ngawa
1: ga rubula aloy kre borno yala gidi lar na jirelan da suna maso ade gwamnati rolongoro ta na kala kazi maranta bayan hatta sau aden duriya suna na kadda kala zawai lan fomzen sanayin clan wakin ne musa shatimai haura lapsina
8: ga wadu ne sa mentilon ne dai saudo zilifo bay suku bula done aloy allan maranta baro wal zunain lokto kuma na lefa to ndu bula da rawal tana allan futiye lan duri done bula gultuna ma ade duka sharai clan go kasa da la bula de kwa lawan babakura lawan done aloy de andero bayin done sidinao
9: Aloin ko tambuko alin ruako daman na monti krafin ko ba monti giri aloin na aloin ko da ko leni ya monti daman monti secondary school ba primary school ba o na da krafin na ko ba o
8: grele bla gultuna ma ade bulon maranta bejuay klan shikwa lawan gultuna ma ade ngo andero bayndo ne klaksina o
9: le rene monti primary school jaw ko ko ma ba ko lima kama karin bara go mai le lo jeri ne na da ko do ka da du ya ne da na da sa kire krafin wa wa da giri aw kama wa zara da haka giri paranta zorin da monti bla tatana da montire sama bara risu wolono duriya ne chama yeye pare kira ganye ya fere guzoi da yise mana yan pare an skule mar mar mai ni mana yan so kiji ko anye da lele ga yanga so kole
8: dajile loktola na biso muradan zawo na shado gwamnati ladin ne klan go lawan gultuna ma adde andero bayno ne klaksinao
9: bara gwamnati andero monti pare mai skular agar lojere de garjin agar gade garo na da zor duriya ne da nan wala so ne kira so ne sanya da so na so wa wa azran biya e bula folu le wali na tinda labi wali ne wazana le zana ne kira bai alonga fa andero cha su mangala odo ko ne ne lojeri da shi ma kuma bai ana lojeri gadana da irin da ne da nan ta kira ne da ka gura da wolken dro monje ka hijira jina monje won wanda ma da kira da ba da duri abu ke buke zan kuti yana ni ba da yana ni wanda ne ni ba duri ne ba nan kata waja akan tukan akan tukan da ka shiru ya na kira da mai fara ba
8: surosa mentilon saudo ne zilifo bai suku maranta bula gultuna ma ade da bar world 9 durin za so kira maranta ro le zan ba kuro ade ma afima sadin ba bula ladan pom zain putushe bayan sunna da plezina gwamnati katafa kirturo suku duri ade ade marantiro kalaktiya kazi girdinsu botuwa sidna
1: jamiden gromu sare surabrin yarwa ikre borno yela grillar najeriya landa suna maso ade loktude ningire allan sinda kazi jibune teda zana zamjin sanayin clan sawanci da ifalmata mahammud te haura lapsina
10: suranje mango ireta so dunai karin gasan goya injiya
11: suranje bone allan dongurginata jamin gurai kazmun zamuskun hafsana kallan za fizanaro girzana soluin
10: ngoya ande dawje mankara
11: daw awado ne hangala girzana made shima nguro done musari gultuna ade sanza pidiklaro kazi gultuna ada sorin sana mashi waljiriso le bilana bunu musari fuskan zikirra taro keke zita indiaro gretu da zina guljindin
12: lel indiya kitaye ndaso

0: da ji kauri ngala ngalalan adema kammo nasiha kundo da ji katafada taya ngalai sidi ya zoma rubanajin nasha au shima dukan zamai wani mukulta au tada shimote nashan tayar da kamma banajin insha Allah
1: na'am masha Allah jazakallahu khairan harami karantu su a da baraskaram kauye nan duro 29 radio da rasul lan mita fiskun uskun nutta uwa bella fmb na'am kalado tana sparo kumilkan zain bayan karno ya karau roko malam bashir makinta ibrahimin akram kala shi kuma kutudo kala ta jurwan za kutudo grata ala girjin na bayan dimma ala barasuka amma karo suro kam sayin pandimin kamla aw shima da biya kalan za suron juro misal lo biya suro sawayen awla shafai zala chokola notu balan shiro awla kokla awla kanzai laro chodo saku chala bulum naro saku chala so surom pandimin kurudai sarantu awala shigi laso leza sidindu kamdu ayo we shale jina akram kala
0: naam shi misal lo shada kanzade
1: sawa chasaku
0: shachuka da fuskan diro ade ma shagonyen
1: nam
2: shanasan
0: yasuka dunon
1: ne mbe
0: nozana ala ne shasukan bozo au shasuka cha shi ronzo a notun zin shi da notun zama ba nozi na waje da lan bulum lan wala shay lan gosa majalisa lan war haza kamici cha yodan shahada kam ne notun zin ba notin zan baran faidata a wani notin ba da kama dai
1: ya
0: stemba
1: shi kam do shi wasan na rinda
0: kam biyu da kala kam do ne shi wasan na da shi biyu zanti
1: na'am
0: da ji shi notin zan ba san na da sa hangan zaro isha da ji astaghfirullah mu da zu kurman karon zu kutuz
1: na'am
0: na dimta kurman awo jiri shi ma da awo sawa jiri shi ma da cintata
1: na'am
0: sumno la jiri kala zan ne mi amla sai an bursani mi awo wasifan za curum na zama maro kuturo wallona awalan yorkan zai su kun bai da sanne a washi ma da cintita
1: na'am
0: wani ai su mu kun bu maro wallimi da yin dasha buja au shasa kicido kun barin nan
1: na'am
0: shan buja dunan na shace koro wallona shi a da ya biyo kalan zan ba
1: na'am
0: da nan yan bulan saka mishallo am zawal kamtuma ka baruwa
1: no.
0: kan macata dunon sha saka sai kumiliya mai sa dunon sha cheka
1: na'am
0: no. Saka cha sha da kuma dai sha stemba
1: na'am no.
0: Dan crown zingi amma da sha saka kan za da bade yana kun barin ango sha da na faiza faiza tambayi ai sidin sha da na dai fito kila la ai gulzai na wanda da gulzai sha da gana la tambayi na sai kun barin sha faizan aw aw la shiru sidin sha tiro fatsayin nin kun barin nin tinzaro lona sha da rora ke karon zai be shi ma kasa sa hangal nan kan za bare no da sha da biyo biyo zantin
1: na'am
0: ala shira zaks
1: amin ya rabbi
0: aw shi ma da cintata da she kozana
1: na'am ta tanasmaro suro kam sayin pandimin lodomanzu
0: na'am
1: lodomanzu doi buro hawle da kam doi awda kumil zamno zana sadadin yembe kurman kam doi aw shi ma da kurunno sadadin doi dai sai dai kutu buroi chare manan mai dai kalangai kojiro sasa kalanga sa ranzen so yembeji na amma sama ayowar waljanara
0: na'am
1: na'am
0: shi kumildo kumillo no ata inshallah mbollo lono awo de saran kurun marogisha asal man sha
1: tede na'am
0: asal man chaman awo saran ne sharu madan ya yanzu futu haram me dai ladon zai haram dokoro shagotun zai haram ai yanzu so haram
1: na'am
0: kuna shi madan faidatin yaro kuma ladon ma dai kuna da biya bana rocin nan shi lan faidata da haram
1: na'am
0: kuna da awashi madan ronon maro wallono
1: zawan zu
0: kuna ga defan da yi ba zawal adama san yanzu ma shahadin yaro bana rubiya sadacin nan mun ba
1: na'am
0: shahada ai yanzu so haram kuma yanzu futu haram me dai ladon za ade ma sha dokoro gota samman su haram aw shi fatkata su haram
1: dai
0: amma da aw shi ma da insha Allah kurun no faidatin
1: na
0: kurun tante la aw la biya adan asullin sha kurun no
1: dai
0: faidatin dai kan mi fuska aw doni tadir sayya kurun jinda kozinaro bal kwasar mai sha stayin

0: faidata sainu aljiya
1: na
0: shadi biyu da kulaya a madin
1: yo na
0: kurman shila domade da jinotun zubaru wallo na
1: na
0: nozi fuska kurune ne sana zancho sha ya le za tamta garanta ngoro chasha
1: na
0: adana zama hawargi adi biyu shila domade biyu kana zan ba
1: na
0: amma da kan zama ro nozana anda
1: nozana shalo cha
0: a shagon zumbe sana din shada ngoyi ya yimin ne shidi ma sain sain ya yimi afun mansa kalwa da gana zo sulin a kamla fu ke so misalo ke mun zaman chuin ne ka zam kalwa da saya sai ro gana zo sulin
1: be
0: maksu sulin
1: na
0: shadin gairo non ma shiru lado ba
1: na
0: a o shima da nan batti shilan sulin non non ma o shima da halal zina yayi lado da halal yayi kwasaro kurun non shilan fela tane shadabt
1: na
0: an yuru ladikin ba
1: na
0: good
1: na na mashallah harami kremtu so ada faras kram kawe nan diro ishin na kara radio ndara sallan mita fiskun uskun da uwa kremtu so daji nan diro lo tare ga kallin diwal ne telefon ya du furmien klamu du do gonye nayin awla koro en bejima ranu koron do diwi lamba do andia ko du dishima super usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak super 081 4918 1406 I'll be 090 15 42 0964 Fal U Dio Indi Super Lar Arak Dio Lambad Bonu Alessia Prescrap Kavin Renu Bota Dio Audo Glamoduro Panayenden Renu Corondo Dewey akrama kallash daji shi kuma suro a kamsoilan pandimin loktudo awa ibada ilan
0: na
1: awa da sadin bau da ibada da kwaja wanda ibada za riga hunyiro awa da
0: waktu zaman da awa kwaja kwaja
1: misalo kuma biya asham yayi asham karin jajiri awa da cuntu zen kuru asham kwaja kuru goza su kwazen su sai ya da ibada za riga lechinwa
0: sai ya da awa siru bultin man biya anno za awa shima da kama doni kama abad sen na ramadhan na shiro ibada tilin madu kamar shi ma da san bi soro shi me ya la ta'khudhu sinatun wala nawm
1: na'am
0: litte litcin babal tangaccin babal litte da kullum
1: na'am
0: kamar me san bi soro san da surin ne ilmun zakurun zaro kunzan kara
1: na'am
0: da ji zaman shi ma soro ramadan ne din kanza da kamewa zu kullun na wallo na da ji kuma do ne shi nan karo ramadan din kanza da wazu kullun da san bi soro shi me ramadan din suliya wani awo shi ma durwalta
1: na'am
0: ala rurisa
1: na'am
0: san bi soro kuma ne biyu da kundo ne mai stain
1: na'am
0: kuma ne biyu da kan mai san biyu da kundo ya sha stain da ji ala nan karo tipsa kuma mai ala rawalta wani awo shi ma da adai ma karin gazai oxyson
1: na'am
0: kuruman san bi soro kan mai awuri batti awo wata sirin na olja da ji wa'id la kuma ne azawula da warzana zawuma da san bi soro karin zoro sodi na walza
1: na'am
0: kuma ne ai biyuwe biyo kundo kam biyo shahada kundo zanaro ai azawe kuma ya sidin gurzu da ranin aw hadisin fanama malumai gurzu fanama da san bi soro sa'a washi ma da karan nimin no waljiya suna washi ma da karan no kudi min no waljiya
1: na'am
0: ai shahada za umaru kama banajin washi ma da adai macin tanan kulta din na'am
1: na'am kam ladi wallin be assalamu alaikum
2: alaikum wala
1: na'am daru da clear alhamdulillah ndo mananyin
2: ka bula ma ga janna
1: ngila ka kabula ma proskaram kawe bonum
2: mare ko ne kam la giri tida am so sidin do ko mana ro selen yo kurun yo jago au oro go nyare to sumil da ada aye bi ro kam la ve da ve ba
1: naam kam yo mada ko nan bananam chin ade na
2: a giri tida am la sidin do ona helenge kurin yu ke kya o kiran de kike aw le ma woro kurin ga go ne are kira jiki nar kala ko na je ko am ko to iri yanum tro ko to do ninga
1: naam gala ko pantana
0: na ko ran pantana
1: gala hala pa kaka bla ko ran pantana da isdiya dai za zo fani min hakika mara suru amci da wala misalu amci da duno sasarin suru ko wanza samu leza ko awda sadid faidatin yo wanzu sai roye min na calendar she choro ko kam gade diwa limbiya ma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: wa alaikum salam
1: ya pantin
2: na salewa
1: kila salai
0: marhaba
2: na sama yo yo
1: yawa ndo mana yin
2: yo muhammad bin yahya
1: ngala malam muhammad ya pantin
2: yo udiya foro fal idu shawari da wani
1: na
2: sai karan da lande cikin kungarin da ra ta kuma modai to kan ya wani wanda faro ne cikin arma foro ne
1: ngala ngala modwa do indim shabananum awad kwalti nga ya
2: faari
1: ngala ala sidi afantina
2: ngala
1: ngala shi taranzala holmbe aw shal shima adin karra nay modwa ay sotru awad kwalti wazu kwalji ne klan choro son ya ikata bado e warum kwalti rekom numa wa alaikum salam do wa nanyen
2: goima sa kai laman karmare ma ji
1: ngala goima sa nya fantin faraskaram kawai
2: sai na rubule am kure kuro kuku ya sambal sai na tayi
1: kuro ayesa
0: kuro kuku ya
2: kuku ya sai kuro mun tari kuro ne
1: kana
2: ganaro
1: ngala da ai ngala ya fantin ka kuro za wannan fantin ala ya sadiya a kurun kuku yasa a wada sanna am kure yo na sama sai asar dan asar dan zai da gunzu hadi yayi
0: na
1: na assalamu alaikum da da bukliya wa mu
2: alhamdulillah
1: muhammad do
2: gonyali
1: ngala muhammad gonyali nya fantin
2: kana kuma alama ka me ni rokun wana ci le nan shiru a wala yo kudimiya shi kai da ya ni na le jin la le jin ba
0: na da koro chai de
1: na'am a come to the da samun gila anti gila insha Allah za a zo fani min amma shi ci buro ya alama kam da ci da ni rosudin ka wani shiro ya
0: lezuchu haunyato skulishu nukude sama biya korodo sama fuska falla
1: naam wakam gadi salamu alaikum salamu alaikum nya fantimba walte nebuni naam shiburo yisoro na dekla kunguna shiro chida sidin
0: naam daji koro buroide nbatinyen koro maburoide koro nzin tada chidama au chida chidama gozuna da chida chidama dai shiro chidan za shawaro ngalaro sudunan karo shatus kuzura wala ngai kumille shiro duno ade majlis ran gulzan ne dai shaba na zan chida da kakallo sudun go ne are gulja aye gozu sudia biuzantina ani ankoro zida
1: ari koro do
0: au woro kuna ye au ngai yuke ni kurman noto min be au kumille chu shiran faidatin cida amdan yoro diyo nan karo ne sanan kam da alaisha rizabcha cidan zida mangal mangalata da rade su ka shimz zaktin
1: zaktin
0: auden maharam du sulim baro iswaljin go garnam la yoro sai na umla yoro ngalar sai na wara ngai yum kudimya cida ku kuma ruta mokin au shawaro dikin yoro ngai gulja da salan kam ya tafakar zuro ade man maharam da sulim ba cidan zida
1: surin
0: surin
1: ade
0: yo shar za umar bati
1: na'am
0: wa da haram walja kama shilan bananan ba
1: na'am
0: kam din yoro cidan da sulim baro lana kwalzu kam gare mane
1: na'am
0: shigiya kam gare cida da nozana ma ba gaya am gare cida da nozana ya kurman kumilli sasayin bayin be
1: na'am
0: ya yukin ba au kukin ba
1: na'am
0: amma hakkin zu ko na cidan zu su dina ya salama shiro chamna shi ma garanta wanzu lazu cucawa a da wanya sakana ba cidan mun yi rasulin amma yin kalama da taskuta din
1: na'am
0: adu wani kasani
1: yodin wani shabana ne
0: a wani shabana ne
1: na'am
0: wani shabana ne
1: na'am
0: adi shi ma shi shar ba kam ga yasa da biyu zantin
1: na'am adi gonya
0: na'am bismillah
1: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: sha
1: Kliya Sulai.

0: مدال انبيا خاص كم يكمل سن موداشي مدال لازم جا او كمل كان زادا واز كل جنما مدال خاص تنس شاهد قلتنا كرو قلتنا با اما دجي كم يمودا دوني
1: درسان
0: كما رتب سولت نا كما ما علي نا ديما لمبيتنا كما ما علي شرو audone diya da shilancin ta turo kuma me yara yango dadin ada moda mbi kada kan me sirin ma
2: na'am
0: insha Allah julia allahumma sarif anni suwa wal fahsha wal fahsha waj'alni min ibadika as-salihin biya kuma ngo dadin min kuma tilam arabiyan nokal kanurin nokal afnun nokal kuma audone dikin ma da diro non na wacin tini ya ala ala wa sharu wange kulge bune ba ka su baro kan me kuma me ala rolongorote kuma me ala ngodote ala wakala adini na watawats ala ongalangalan kuma ne watawats kuma ngodode adate da zakan mabanajin
2: na
0: shawo shahada made wanan kulten
2: na
0: da yamamoda ala tanaso kumilia wani kullerode shahada moda tanashe ba
2: na
0: da ji koroma kan yakke da shi ma kurun nono kurun ku na bismillah
2: assalamu alaikum
3: Amin alaikum salam.
2: Naam ya fantin. Duwa manayin.
3: Naam, Ali mura mun kute na manaje.
2: Ali ya fantin dai.
3: Ali ali. Dai bayan sai na zai na ne. Ala so karu ya kirin nan su dai.
2: Amin.
3: Ah so shi kan hangal zani da zuwa class za mu su. Au sa sha hangal da wasu zubi zuwa. Au kam ngai sai na ne. wajin da sha federal ne saka fi ko sa da hangan da ya turo
2: are
3: una una hangan ya mi ya wani yuke jira ora ina mai ya ke bado an da ke yuke ya tada ji ana sai sai sai dai ana sai shi mozu
2: amin
3: ana jira da suru
2: amin
3: kada sai da ana shiro mu kwanza kami da cin
2: amin ya rabbi na'am a ngala nam akram Allah da ji kurman shi dare sorna kala kurun kuku ya langa wala
0: kan ya kai mare fuska kurun kuku yan zaman kurin ammo ade hambol
2: na
0: sada sasai na shar ma dodo na tuma non gi
2: na
0: wa jin wallo na shade ka kalgi
2: na
0: hambol kurun wal jimba
2: na
0: kurun kuku ya ro hambol kan zada ka kal jimba
2: na
0: da je kurun kuku ya li tarilo ne
2: na
0: ta da kwasa shi sai ai sokka manzin bi
2: ana
0: mar adin ne wa ja malum manimi
2: na
0: mar kaso yewa ja kaso mama ne min ai so kama zime motam le ne min do zaulen banati andar le ne min maka ne kero le ne min da sama zero le ne min
2: na
0: tada kuku ya shacita a ni moniya shasta a kwasa gade shasta a yanzu shasta klam laro kurun yigi kallum shiro min
2: na
0: da yuri tayro le ne
2: na
0: wata da kuku shasta kaso duna kwasa sidin kurun ni kuku ya biyo da yuri tayro doctor rozo nyoro chono
2: na
0: da ade shiro min amma bol kurun kuku ya rukan sada adin nan kakal jimba
2: na'am
0: da ji koroma
2: ga fero
0: fero sorna be kam be rawar nan zan kara au kam fuska kam kuren kara
2: na'am
0: koroman kaska da ne ayo na sunzu kaskan zala biya a cin rozen da gumsa inda siladido shi ma sai ya bana zan kambuza kan zan za fatun ade mazozo sasai nono
2: ayye
0: sha da kambuza kan zan za da mom kambuda halal jinna la shi haram kambuda ade ma samu zazimba da sharu koro da zauro koro kura
2: na'am
0: a koro da danum sha futu fuska samma son danum memenum koro zauma ramura da tana
2: na'am
0: da jimu jino lana sha da malama da koro kura rerolete zauma rasan dana goksi lezu bayan da su da futu da sanya zade su dinna futu sai ya wajin da samma bayin su da malamai lorum lambe ya shiro shauri sada
2: na'am

0: ela rolo na kaji ba
1: na'am
0: aya lura ne la krazen awo la biya tawassul shiran tidi shurut din awo da karon sulin na kaji ba amma awo la garan gata noti ndurin duri surun biro wallo na ma shiran bana manan ba
1: na'am
0: sidiya jirer kuljin na man nan zuru letter zo shin ba
1: na'am na'am masha Allah jazakallahu khairan harami kirtuso adu prescribe kawyen diro isu radio darasallan mita fiskun uskun nuda uwa lansu fm ben da ji harami kirtuso da ji lokti halnzu sunadiya suka prescribe dinalan kasar nyina da malam doko wanzu suro prescribe adiyan kofan washi ma malam bashir makinta ibrahim da jakarmu kallan diro mudan zanyimiya da yi cinyen ka
0: da kasar da zaurin lezina da ji ala ngode in waye naftan da yadan ala amduni a wada kan za ku mil kan za su kuma ne sai da zabsuna su ala washi mar karon zan su do duriya am qura samma ala shi mo za ala kuma da ya anda shi mo to alin kar muslimin shi mo kashi mo waran da sai subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: nyoras ko nyana nyaa lokto ma gonu preskam dro rupturo kuru la tarnimira ndero nyaa be na haturo go kuru kam gade.
1: Salaam alaikum.
0: Wa alaikum salaam.
1: Salaam gazir.
0: Ndaro kelewa.
1: Ya selenda manyu nda kanadi.
0: Alhamdulillah da askara alaro. Dufande.
1: Uma abor kanuri wo lendo tiki tasham.
0: Abor kanuri do nguro london tiki. Ngaya. And that panu nabor. Aya, diwalum de. Wa abor aja asari ndo karam ya rawaldin. Kurungo nya fante fantimba. Da jibolte ne masko fandimi andi abone. Ngo kuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Salaam.
0: Degaji. Ade ndaro kelewa. Alhamdulillah den dufande den dumana den.
2: Masha Allah, wa sa zai wa kulani ne yamma. Ajamni men. Sa zai wa kulani ne dai ajamni men bari falata.
0: Yo bari falata.
2: Awo wo kulani ne wazi zallan tambuko.
0: Are nyiro mai kande wuri gulumba.
2: Ah, kando ala zero sa tutulu ya kin zallan tambuko kana.
0: Are kanuri akara a wan kirtuman ko tawon ko numa de
2: aja ga jira men mai sa biya a wata da in watar waje dubba shuga ba
0: yo shanya tarwaje a bi tarwazo na
2: aja ga jira na kora afla daro sa bin ba wan
0: aja bada
2: we ta da
0: sa fitul rate ya sa ga na ida
2: a yo ke su ya kan 55
0: Yona ala baras ke dia
2: ah wala anti zan da kallo wuce ba la di maridin ba sa ya kamaski amma ku sa o kidan konena sa siu sami to suna
0: dere
2: ah wa kuru ka kelan a wadon da zan ta sanan de maduan za ma ala ngoron za ngu da zan gulliga da ano yarwa ala duruwa na ishi mi e surunama
0: gai
2: amma du tare ta suru go da ko zani du yan kurai kama ba a ofisa senare aha da duri da sama mana tarar wala da la kano la kaduna ar ma shi ma ti zan da ta su amma da kwa da ma a tuman gai tsagar la toronto ro ba zani
0: toronto ro mu ba
2: ala nan ga kure kan din din din a gwamnati ro lunguro kinte mo ji ro la ba do ne bohol hausare da ana rina da farak
0: gai
2: mo ji ro ero zumaram na din gardiya da yi zan da tai da su sanjin ne na da kurnu din ne
0: gala
2: bohol du goza na din da ero zumaram dan kidan zumaram ba fa an yi zan dan shewro le ta ji ai wushurin zumaram sonar ga kuru kasaka
0: gala
2: ala zanda ala daranda ko la dule duwa no zemba
0: gai zafiu zaman gurar kultinare sa suriye gala ala sa barad dai gala bari fulata nyuma suka nyana lokto magon faraskam da botro nyandro awaro shi ngoro kultina marin adar numai lokto mi andro bentro go kam la fal. Assalamu alaikum. Diwala rakam zuwa lata. Daji ko kam laifal. Shi ay ba kam zina. Diwala wa mana da ta risa kurungo loktun da ke na zina ay. Ko kam laifal.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Ba ba tiyo.
0: Ndaru ke lewa de dudu ena de ra.
3: Ni wa zule.
0: Baraka wa.
3: Ha doktor de. Baraka wa.
0: Alhamdulillah dufande.
3: Ya falma da wayar ngurbo inda ngare.
0: Ngela ya falma ta to magana mawdu da daga maro.
3: Mawdu ga kana da mar garan biya wazu.
0: A dai dai garan nguro fi zanne.
3: Ki so da daru garan zan ta ku fa hore ta wala dan da fanta.
0: Ndo zo.
3: Aya.
0: A tu.
3: Ki mangala jinno.
0: Ngela.
3: Ade.
0: Ngela nya nya praska mana karanta na to magana. Ni raska nya ya falma ta.
3: Ngela.
0: Kasa da mu kuro lokto magon faraskam dra botoro nya kuro andro shawari haturo kanto ngo lokto de andro mosko absin sonya ngo kam la fal. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ade ndaro kliya
4: nablo kliya
0: kliya selede
4: sun yi masa mai nan guraren kwalo-kwalo a yin lesu ya gani a cikin da.
0: Ke lazaru ya masa, ta magana ma duwala da ya gami nun ya yi.
4: Sai da nge ga kana wakar zambe ya kada mana ni wasu lafi sani.
0: A dai.
4: In ji dai na da ku so ta hawar su sai da ya fami nan gawala.
0: Da yadda ne da man gawon da wakar lata yin da.
4: A iya wuri ya yi na da kari ko din da.
0: Yo jere.
4: Yo almar su kawo ngurar mara yuski man. Mangana 72 sai kara arman wubular nguro do yiskin sai dange gargam du fangana anna sar nguro nguro tiriye gin nguro bara ero bara kuro nguro toro galiwa malma amda matin samma nguro din de
0: dere
4: din sai yiskin arman ara bara nguro din ga ya diri diri yan diri nguro ya ko me du yan sar na 72 do amiro gin na
0: doctor man
4: doctor man ara bara kuro mana awoye ba ba ganna guzina cikin ajasen alabara su kure ampasana patron alabara su kumbuso detinare ku yaro alai suriya ngawon ga satana ma sarin a wurin siyasa su ruma na mai sallamar da samma duno bara su dubanna kuma ma siyasa waye sai ro kulzana ma kai dai alai siya ko to kudin a ngawon cikin da samma so
0: insha Allah
4: tuntuwa tuntuwa darajan za a ndirwa sakan maso siya kuma har sai man gawo kalasta annan karo siya sauda buwan yanan da kul za sai ro chai dai kun tuwan za na dawon za chai dai go za ko za kuru alai sunna chai dai mar isu wajin kuru gwamnati siya sai so dai mai ya dabba na za a tsora ko wala sai ya bana za kuma mara siya zan kan arabara cikin da ka bana la nya wuci mar mu wajin ba ka su yin sai din da sai ya bana za
0: gela gela ya masa nyura suka nyana nyai lokto magonu parska mala ruptura ku radema la baras ku ro kawle ma haturo da jikrin to botolan diolwa mana da kribdanya alan farskam doni arande ku yi ma adro daram duro kaje to magana awaro ni moduro gonyo ku de zande na mar nan dia taksuna e ilmu so asoro nun gonor ta mandia beji da jingai ma farskam shima de modun zabulin sarama hu ya kama mai alan da rubcewa nan dor dor ne ku radema nan dro ita gatke ne kuntu susu kasar doni injiniyar ne ko wanda su hafsu an danan da faksinaro loktuwar kalkalin mu alhaji gaji medu faras kamda da wange ita garkuko an danan da select da fuya kawo dokle wanta sun yau.

0: fado chiro immobile ultimar shima de kelmado ni shifu baktama dollar Italy kurade ma ladra abin karabka ala baraska soro Italia kurade ma diadon Italia alan shede kenza de kelzina kwado ni gultina ma ala baraska soro dina de kelle alan awaron zantina imbeji shatakte tanoso na shadoni gaskaroni gorom don shiro a European champion gultima de lar Italia din sondo gorom shima de hapsana kurade ma she sa palpalle dioro gaskaroni siria e alan nangam don shiro haigo skwara gultima de ro gade gade dioyo isuna kurade ma soro amadoni ya chimtiti doni shiro European golden boot shoe gultima nadoni shi chimtiti mar shima a de kelmadoni soro karabka doni ladana sarai abi likadoni na sarai kura kura bakin alan shima pal kam doni susungu kolzana ma shiro chimtiti shima gultima ar shi zantana soro beji kurade ma shi gaska doni shi abin lar Italia alan shi shima soro amadoni fu baktama abin lar baktama mare shi falsha karamtnai shi fu baktama abin lar baktama mare shi falsha karamtnai shi sorombe kurare ma awan zuga daga sana sama so awi awaden ga daga sana sama beji sha takta kurare shan Justin Bayama shi gaskan zara awi gaskaron da kirci ara shi grezu kolzinai shi hawradina da kele alan lezina shine beji kuntu ara ga daga sana sama so bajin ba kalafuna soro sonyai wande bulbul shi maru tulai your tricking waldi diwalwa mana da farmiya nan da ruptuya da abigului kala sanado gultana ma aden diyo ruwa mana da shi ma sabur usku fal diwlar wal usku fal diyo araska sabur abin sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar araska diyo 081 49 18 1460 abin 090 15 42 09 64. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda kalewa.
1: Shawal ba balle kwalle balle samanya tula min na ta mon min ai.
0: A wani marinda awu ni nolja. Inda ne.
1: Biske ta tele awarar saman dire min bi an ne karanta maya.
0: A so ne inda ne bana tuwa.
1: A yo da shawal ba.
0: Ade.
1: Ni ma gullum da.
0: Ade ya.
1: Ngala ga jimo da umara bi ngora gambare wa cin karauka za karanta.
0: Ngala zora ose kan shoro.
1: O kala da ma ba wai da biya. A para skrama pudum je sangana do biya para skrama da mina cirib gubtu ke kara ko wayai.
0: Yo.
1: A sura hawaran hawar falbi a gana shi ma kafango. A re da ya biskiya done kuma baktuna biskiya baktuna bi. A na sha kuma Arsenal. A shi kuma Man City are. Na harin da yafi lezuna a shi coaching zare letter shi gana la sai ran gautu sunna. Man City de.
0: Yo Manchester City da.
1: Ade
0: yo shi ba wa kurunzun Man City kwa duliye mauzo na idero manano
1: aje duli mauzo na manano wuri ko da dele da shi ma sai raga na la an ga sa su duro ciroko
0: yo
1: ayo kuruna sha da yi kurudi na sha biskiyaro ne kuma abun nan a wai kamwa da kullen min nongo shi yayi na sha bekello ne kuma na sha kamarun ne shi na sha kisha na yadda tuma ngana shi ma lezu kofda gozo
0: goram da shi ma gozo
1: oram da shi Nigeria abon zari man tuma me lezu goje ne
0: gai
1: ngalte ma kin ga zan goje sai kudo
0: adama buru awolo
1: yawa ya kawana sha ne kuma ayum la dai jima na feron tare ya kuma na sha bollo ne kuma wako palzuna Allah kuma sha amsar ma zai
0: atiyanda awodu kalanda pledena
1: ayo biya kalanda fleto da ya Allah da ya da kuma yi ayo Barcelona sha su ladina uno
0: kuma Barcelona sha wartin ga yana
1: ayo da yi and ba nan da lawo tro amma ya biya World Cup te bol kan bo falala sha mata da jabo ko
0: to a World Cup da gaskar su rege ya
1: are gaskar su rege
0: ade
1: angala dai kalewan ci ne
0: gala marabi ne ras kunya soro a bendo ne andro hama ala shi firan tore kutuna war gaina foto awarin lan isnaiya alamana shi amma zo doni shi karabkan da Barcelona ma dawa kamar lamaro ne federate sai ne
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: bara gaji mai don daktar rawa gana umarin gawo kan tawa FC Barcelona da ma walti
0: sai ngala rawa gana abiyan da bulbul alam bayan gitro
2: rodri de ba

0: yayi sarta shi maro
1: a shi deko isuluma dana shi a wani muran zabi biya sai rodi da kudodo muran zambe saun almaram afinza ta mozabika bani alan kama cool trina harta mata isu medical checkup so kontra kuma koi koi mbi
0: okay yawa da wani hawar bika bani ala roshma gake fangiyo
1: ngai
0: so duri ya silimde na mayawa rinta chelisie urukuna biya na yakula jackson ala yede gati maruki
1: ai mayawa nzo kamshir ma lon lon nandala diri diri jindu
0: kumaro chelisie suro milion pirak sakana kamugari nzasa nga ratari Tottenham timayak atletico madrika timayak la jewe kumaro tarashi maramaji silimde mayawa are u gati maruki
1: ayo nanzari mayawa nzo kambaye na shai gregre ya kairu lono zuwa dia
0: are ido ma doyo sha ajapa arsenal lesa yella armazen de victor semen de se ai falka ba kula sekin ma kun asa kamar goza se
1: a sha tottenham so se victor semen da form baraden hatta shi tottenham da awodin sakana mar shi galatasaray de awodin sakana mar madoni shi nyanza doni victor semen yoy ma bas she kala fina pamilen pirakori tayara se naru se ma dawarto shi victor semen ara yorta tani kalakara kela aliu garwa diwalum da kamzul yadana sonya yi ta magana a wadoni bayan tana ma da karantanaro ngokuru kam gade assalamu alaikum diwala de pa waltana nya waltana musko fandi mi andiya boni minota mandiya ambeji dokta de gana dana ya ngokam la ya
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: kalin manad yawo ali da ni ba da gida
1: na'am kariya sai dai dubdon yana ya
2: yawo bana ba su nawa ne
1: gela bana ta wannan faras kamar an daga
2: ani an gurin nan ta kullu ga sai an gurin a waran ta zare an nan ya tukar ga sai dai
1: dozo ayono ayzun kambirano to ma
2: I am not sure.
1: Daraja sarai na kam.
2: Yani dan zo kai.
1: Gairama.
2: Ko dinai na.
1: Gairama.
2: Champions League ko na ko dinai.
1: Champions League man garin daraja ko na biya Champions League dai sha alama biya kuna yan kono. Ayya Ali diwalum de ba kam zale dana tuma gana. Bayan nam abin bayan doni hatena ma da karanta na ro ngokuru kamla e gade gana.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Darto
1: gele asalai
3: gode ni na de
1: nduma na jin gala ande ay niro askrinya na kara askrinya na man dai narfuna ya sai telam de kanri ma tin ay ngukur kam gode assalamu alaikum wa alaikum salam
4: Suleman manajin
1: Suleman gure ye
4: dangin cikin forma ko ta sanal mai dire
1: kakkal Suleman ngofar ska mara ande ga minu ta mangana ni ay
4: aya da ku take DBS kana Arizona kawun da yake wallahi
1: na'am
4: ki kirma yana ne mai DBS
1: ngala wallahi taira da makalakal sori ne kalan
4: inda goyen bayan ne zo ne
1: ngala timano lono ne ya ambe jidiya
4: so ko ki ko goran shi mai ma aurat sai
1: duro yo shiro ta maju
4: insha Allah
1: yo ngo soron timakan bakan bombe jidiya we sahara so bakura lanzo aminu bepso
4: samma aliano dana ikla samma kadaro kla kinya aliano dana isual ba andire diwar kenare
1: yo sai mai aliano dana
4: ina juriana andire ya dorinya
1: ngela dai bari ta dai kwaturin
4: ya
1: ngela andire was kinya andiro laktuma gono faras kamda botoro kura de manye ben mahaturo tanoso kala shi biskiya doni fato e baktima biskeroni kala kala biskeroni shingura kura de ma balaru tukana ma alla ngo kam life wal
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da kalewa
5: bana ni da kira ra alhamdulillah bana mun gona na jingo doctor kota on jare na
1: gela zo bana uje kan shoro to magana da gamino
5: are ne ga kin dike madrid te tri viva zona kudandi le riso barcelona 5 biso sama mana ni ni da sai
1: yo ana kuma are ma tawad gela
5: ande madrid te da ja
1: karane te yana lalala sai da yana kwabdu wayan ta mai na sai ne ba ne yo nei shawnu ba amla soliya a aitima ba
5: Allah sai da
1: kala da ya yo da amla gana mbabe so an gai zana alama shi ma sa ba a wala so yayin da
5: Ronaldo ma zaman zai suna da ta kula da indiya na mun gure ko ba da zana da dare ya bari zana da great ba
1: da yo yawa ar shi ma shara da ya
5: a
1: da
5: maruhi
1: ya kiyala rira gala
5: no
1: hadu so
5: the
1: time yo wande ya zai ya zai wande ya zai gala gala gala ne rubi ne askinya lokto magon faras kam da votro da ji haram mikran to so boto allan diwar wa mana da krub danye kur allan darem doni faras kam do de kele kwedo kashe nan diro askinya nan de kasara gono so faras kam shimaden and dia kirno kura da ma wa au takulwa mana da sai bonu and dia nan dia zan dituro ta na support kamshi ma da tarero ga turo kurunto su su kasar doni ci da don dara sun yaro ta na su engineer doni ko wanda su hafsu and dia nan dia faksinaro lokto at kalkali umar alhaji gaji medu faris kam da dawon ge ta kuko and dia nan dia sai lokto fu ya kawdo kula wanda sun yawo jour

0: Darason International, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu da birni Abuladiya so and da karantaro kuma mai and da rubsuna suro fraskan da tamtama fraskan dune nyariya timaye karantu ta naso suro fraskan shi madelan a wanda kan yara midi wanda ya fasin yan clan fraskan shi madi ita gattin na kara qur'ade ma mawason mawduwa tamtama suro lan karantu da so ya darasa gutar ita gattin na kara karantu and da gawin wallo ma kudro kuso tado roko fraskan shi madi ita gattin da sandima Mustafa Tijjaniya Adema Muhammad Kansulin ma ya falmata Malam Amaduwa kuruta naso maududo ne gladin zanditin da shima fayask nasha kongaya kur Adema nasha do ne kisha nailan kuntenno awa darasi doyin taya suru nabturan lamar rahnya yelan futuwa sutin nen clan fraskam shima ada itagattin kudro karantu da ji andiya tutro gayo kla maudun da shima adelan surullan kusotanye audoni drasro gozana isrola andro bayna itaga sender da jiromo shawrin zasu a haza futudone kanangande din kalautinen clan karuntu nende sro fras kambultina ma allan duwal mana waya ya katin nandi audoni drasro gonwailan andro bayna ita gatkuwin daji kwamid da fras kamde dro gayen
1: da zaman dur ne da karu yara fa yak yak ini be fa yak yak ini arag yakri kongara ma yakri kamar ma rajo kongaye mar fanta fanum wata for wata ni kongare faya kar kullimiwa da kamar gambara da kamere kamu faya ka tin she kamu ganyara lecha fajumba
2: nai kando
1: faja fato
3: ba kasu ainye kando da kuma
1: gamaya fallu lecha fajumba faja fato ba faraja sulurimba
2: lecha fajumba faja fato ba faraja
1: sulurimba da fa yakkar kamu tinzin da kamu gan yar kaduwa yayi
4: acap
3: ngira
1: da ka kongaya mar ko yayi
3: fa yakkar yakkarin yen
1: kongaya fa yakkar kullimi da kamar gamar kuma fata wata de ni adam gana rashidi ar sa meaning krafu na kwaja wala kara sai de sai akai yayi fanin watin kuma fa fallo
3: fanin watin
1: fani ala kore dai au kuru fanin mar
2: Chiradio,
1: Shima Panturo. Kara here in a chemicalan Chiradio, Shima Panturo. They come for water, well, the problem comes to Fatimi. Could be a coming camping. Are you? Or the Nikonga fire car Kalimia? They clam running.
3: I told them Kunanga may come to my old team.
1: Yaha, Mojumba. I don't know if I can go.
3: You shaker map Nasha Kongaid. Awai ask at the Tins Lambar Wolo no ma, Dow Camero
1: Gaimba.
3: Glaqua ko ga irfa yana bayan kula ka shanaide
1: lecha fajuba da dur ko da yina fato yim gam sakam na gom niman jimpim gam a kan tarin da ba a sani ban san san ma ta dinto wata bojin
2: har ban balo
1: kuru safa dana yin sai alim kasun sima shi faton ba fadan mashi alur kata shanguran ya zaba ya fata yayin rale ko to isma faton ba dulina min
3: acam ha uya kan dawo
1: atiman kawo sulino bulu fata da furaja awo furanga lor kiyake mudara fiya gojin ban nan ko dole yin
3: ngala
1: kina njin mi na awo sab tsufura na bana sab tsufiyata
5: am kore e fiyaron ma biya zai yanga na gozai furaji su lori ma chami mo na
1: ga fa ya kuare da kin da mare
3: she kamu gai
1: aha
5: furaji su lori ma ya kamu gai
3: na baba sashi na shaka sha nai da lamar shi ma te da zara krizira
1: da krizira ko ga da ya ara krizira ya
3: ha shikir ma konga da cidoro wallo no ma da kamero
1: gamba ni rashi da kama barayo ayo ka ji kirga mere
3: hajab
1: ni ko rafa ta yoro aw yakkar tin bar wulja ni aw kare fuci ni
3: shi kuma ba masa ka odo ku sota ni da roko ino kawa do ne fa arask ad na sha konga yin yask na sha kama yin yask ad yo futu yoro aw shima ad futa sote
1: kana ka futa sote ni kamen tin zime mar ka da fiji kongayen a shi ba mu ya cire farkai ne
3: tuma su akin
1: Allah da yino kirin gara sudin kongayen burun fanin wata gurin gana har ban jaman kariya gudana ya bari ya kaman halala riwa biyar ai shi halallo kam ne dawo bane yake zu rakan za su yi tasbira su yi har shi halallo riwa mu za kan biya bono sai ya sala su wai riwayi sai alanci wango ya cikin ba au tantuki zari ya kangala da har shi riwa kan maro yuna da fa fallar fa da farin material tur farin ma dama a ungu ai bure farin ma tin yulo ungu sukuri sai bai lera dan kula gina mana ngoyo sakari
3: kala masha Allah ba kansalum
2: nam
3: la la ngode afa arasku kanur de ce yono na kalkalo ya kano nasha kongani ni asku nasha kamani ni asku we nasha nyare da manum adalta na mare ya falbata
1: a tinna
5: num adal be
3: a ne num adalta na da ya
5: adal be
2: tinna adalta na do shi fero galane kongama kolle wune tilon zuma galatin sana dai
3: yo
2: shi kongaye din a waya ka tini min bama duwan da kuma wargamba tambiya rin yima ngawo
3: ngawo
2: kurkamin a waya ka samzana maru kamo share tin zura fatuna maru shi dauka mai duwa
3: sha so ba kasul srokin gailan a wajili attade kam falle sha frisha na sonza srokin gairo tajruwa sutuna
2: fa kamaro kam ci zu ala angorojin ba din shi da zawuro shi mata jirwa Allah ta koma lan tara ba san dai kuma wara cinum dimin na wallo ma kuma inda ya furum jinne
3: gila masha Allah tuma gana nyare shi ma hadu kamla da kranja lala nyare shi ma da wuro da mana zain su tantucijin
5: tantucijin
3: wai tantucijin
5: gila mara lalle
3: ngila masha Allah chaman andin ma tantu ciziru
5: na karo ci da su da farwa zama
3: sau da ta nasmaro wanda kula raki dikna guli ba kasu da na shaka shana yi da mar shi ma ada kare na wallo no ma da mar shi ma ngila jimba
5: ngila jimba
3: wallo no ma da mar shi ma ngila jimba
5: ngila jimba
3: a wajili atta da shi kishana da tinzin bar wallo no ma shirmai fatuma

0: ngala masha Allah har me krantunde ta mangana nan de tamtam done flay mom sharifi ada gonwaro gala do internase kla kshana de sai soroshes da waratar walz sulan marahyan zelan flen zishma da yenu ta mangana nan de na shando sulan tamtam za gonwailan ngala har me krantunde kwa mi de sana kan intimi rufaskam de da goye kunyan na sha kusota ni martawa sulan andiro a bayanna kan joro ngala masha Allah a ngo sana kan intimi ro ishana mama sa fara kada tumangana kamla ba ambutsina
1: are
2: ngala maralale kamla na fara kwa ka kan karkaro
0: wani nasha konga idin fanta fata farwata mbeji nasha kama idin lita fajin ba fraja slorim ba faja faton ba mbe ade
3: horan me lorum ba sa wala ma so
0: lacha fajin ba so mbe dia lele mashi ma bana bana tina
3: ya ba
2: ni fani me ani lakat
0: aw kam ya sanyi zo ta gana kaziyana
2: salala ba cirum sadin ba kam ya sanyi nan da
0: ni a wajila ta ya farmata galaba so asidi rai
3: galaba ba kam kura
2: galaba asidi duno gana am sha galar min ma awlar gozo urajin
0: rala da kala shi ma da shilan faida tin ba
2: kam kama ya sora awrin gala jin nan sarugul ma naran tokol ta shi daina
3: kamaro ramde kaman da tada gala am gojin be gojin ba yambe kam suma karuyen kirinjin du kakayen ga gulduna yayin auren ga gulduna bayan auren ga gulduna su kalandin be kuru a wutuna tana ide ramde kuma da hulan kureri zuna urmin a wasu madu kamar waro a wayin da furturu ne sai inda ma fero goni min malle ne na da furturu wani gulduna da ma ya a wari kamgala kamgala ilan goma feron zuri are ruma kamar waro am kura angala adan sai dukan buje ta saura sa duk no zana ngairo de nafsa de uzain ga sabo zain bade kannun mahu da ga sa so ga inde bo za duje sai rabri kiri la so de zain nafsa uza kaulu karkara gwalto

0: nayinum denimi ne budu are fal fal fal lotulu min galo are sarir kreni min abiso sadu
1: kama yashu moza
0: a shi moza kalaran galara soro deni ne numan wani isu soro do kuli gawiro a wanga yaringa yero de dim lezuk a wanga yero walje anga yero kalakane sa buri samza gorde dim lezuk a wanga yero walje anga yero kalakane sa buri samza goza sauriya buri makan nilai mawuzuna anga yero dim marja sadu kange ga
1: kamanoza
0: njia njia ada sam magala murai kwashi yeda ibali gozu cija taran zira da zikiri
2: okay
0: amma yo kuma yin dirin ku kamu feron zuka mudejin da da isu zakta ga uboja fero ya cija ku ya talya makaroni buri broman kiri da ta rago za kiri
1: ki ba kasu nun kure da man shimbi ya faja faton baso lecha
2: fajin ba
1: fajin baso at kure din jila ta to nina
0: mbe na europa ntin na do so buri ni ya
1: mbe do karma da ro ada crazy ya balota
2: na
1: fange da kamla da ambusira
2: kuro
1: tiro passe
2: tiro passe ni adya da gala da su kalara gojin de
1: angla ba
0: kuma ro kuro rokuna din kamu ma yawa ba dro kwa ma yawa ba mangalo
1: kurwa
0: ya masa ai kuma galan da kamji kala kama yar mansudu sambiya rofero mai mai war shi mangala chaman dina da dareja nji kusinya kwa fero yar alangoro da milo
2: sai alangoro
0: wanda dina da dare duma
3: aiyo
0: kure din ala na garfero nan nan mai maso din ilan isa
2: yaro gota su din isa galai jara
1: sa kare yaro
2: ah san dia kamar yarze
0: yawan da adai yawan da ku feron gongoro wa droga mia
2: be
0: wane fanzin feron anzu ya kaso gotin dio gotin no yana kure din yin fan durba tala ya dai kame isu sirai amma ku sai feron kama waye a waye da man kurun yi ce berberra laula ma nyala maratan zaba
1: ngila daji tumagana kalashi nyari shima adelan kruntundeswe darasuka da gozana ta nasmaro shi kichana done funzen tada fero mbejima kuru ade mata naso nasha sandikonga adien chiza tarida za sandi angilaru alam zain saudone fula sandi suru kinanganza ilan futu aso ndenin kamdu ngila jia kuru kamro konzin da ana made ingilajin
2: ingilajin akai da mu
1: ingila masha Allah
2: ya ingila matara ingila gozana
1: ngila tumangina sandi kruntu nde so yi tamtam za gozen na kashuru kruntu kirmandia kranta bade molono ma fraskram nyariya timya itagatina kara darasa mita fiskus kunuta walan kuro adema ta nasu alabara su kuro kusota yi martaba kala fayas kiyas kiyan bayanna sadinna kashuru na sha doni shi kongaye da kuro adema kamwa ya kuntanno na sha kongaye dro wutiya tumbura mede shi ma fan muwata fanta kuro adema farwata sa bayanna ita ga sainna kashuru tanas maro na sha'awa shi ma adelan shi kongade gonor wallono ma kanan ga zinglajin den clan nasha kamwai do wutiya a waya skid sandima lecha fajin ba kuru adema faja fatomba fraja slorimba isro lambeji shi awa.

0: isi ma sapar usku fal tiwlar fal usku fal tiwara ka sapar aw sapar la sapar fal audio indi sapar la araka diyo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndu manajin kurunda nan dia bonemin
1: babu ne kike a manajin
0: ngila babu no nya kringin ayira mi modun de kwedo
1: ru modun do ma kamar ma kringin do ma bia fe radio ma ka ko bia futu mama ya fatima mala ma din gula bin ngara ku na dai dela zu bayin sunna ga kala ala kore ngilla rakam da kazo sai na wala na kawo kam da kazo bai jin da waro ala ngilla ro to da kazo da su kuru turun nan kazo da ta din ne an da su to din ne to ngilla ro nan kire da ti ro fat ku yo
0: ngilla zauro askrin yana lokto nan gonum an da botro har me karantu to su lokto ganar rulen yen to shimba isha first kam da gonye kwanyen kawo don go sha da krin yau

0: Politics na ladin Nigeria din Goose 9. Huma na kone dia boto asadina kala jami soy hangala gnaza wande agent sado ne noti adye sandia lok to adin harip sayen klan. Kamil Hawarai. Am alaman nafiya kan indin ne a nuskun zairo walzina ga wanzu tarewa bandi terotumata ya butrum sadinan bladia ungushi huma na kebe kresokoto idro butrum shima ade yim zuma kanta auguste kazume luko dio waro chado ga usala zuma ida itagatunalan kamil baina ade ida ngochi sawai chida sheti malon munguno ilan fano
1: Zutarewa muskon bari mai bandi tere lok tudin sala zuma ilan karasa indi ka usa ilan bladia ungushe fuma na ke be kre sokoto ya laf teler na jira diro butir ma tumza alama ta dir ampia kuluko indi ne da lurada jamidin bladia shiman da suna masu ade fato haure da litro se diro ben na sadin ladun wada kamin na fiya kin dinda bashi tratina ade makuru amkada blada zoru bla mashiro le zana sana amma sonye jami bladia kana sarta ta dir zutarewa bandi te meluko ya kinne ya lurzana sana ade makuru zutarewa bandi te de bladia laro butir matumza da basu a kariya amma su handal zagoza le zana bladia de sandima umbutu mai kurhuna guardia zirkawa ade ma bladia zukwa ida son kunten ade ma kuru jami bladia wada kazalla askarlar na jira de finland kun uskumi josi ed division notina ma kre sokote major general bemga paul kofuna de imlada kunta ogose de kanzu me luko arakin sadu ni filko arakin alan bladia ngushe fuma na kebe drone ngita na sai arabsu bernardo butir mlanwa zina maso da dirizu suru askrata na sai diriyar inde ya gozu bladro isina sana dare recre sokoto ide kaza da lanzu commissioner of police cp hayatu hasan shafai askrade fuma na ke bedro letin zada tosin ladun wono klabotrim zutariwa bandite gultina ma aden notun zubasina ade makuru askra gerger kriyo ya lafte ler nigeria operation fansamiy malan notina ma de bana ma kazalla tamdane fella lamrawa wurre newtonal kalol olani osabai guljin ladun wono jemi bladia ungushe fuma na ke bedu kamaro klewa sileken ngatena kashuru kurusan dro longrotuna bisoro askra ade machi dan zulfo e gadegab suna hansu aduro kalakilla sadu tenaswa na shanzi tariwa muskom barimi aso da kriw tens tewo da china
0: zichariwa boko harame rotimata e blaga jiram huma na nganze yeduro yimlada kinta auguste kanzu meluko arakin na robitir masadina chida nzulfo e sodie kasadin zansan jinsi chariwa ada duzana nga uko nusu afitana lan Adiye filizina nzitari wagultina ma adiye kena saraso ndairo. Hawardo nifandina adiye weltu filizina asaw lamarishima adiye ro. Chida uzulifo iso adiye jami soda faturo dapsana. Kamil hawarishima adiye da ngochi wakilie Mustafa Abubakar Renfano.
2: Hawara tuanduna binyi alama na safurita ide hukuma anadune gajirame ado jami alamu konbali miasa butir matumzana. Gali aye haya mana gultuna ma aje lan go kam lafal buladin da nay aw bayar no sunnaw
3: dana farkan jizai da wa bulata tan fa kana sai da fara fara ma sai da ba ya ga kirki a far bundu ba kin ba sai ne kan yin bulata karin garu su ga ka je u siriya da faral faral faral sai wal kale zai da da kare
2: gale ngawo butrin gultuna ma adu wazu koznan kama kusko karma yi wazna so adu aye kindaran bala gultuna ma adi lan go kam lafal le bayar no sunnaw
4: tawar bi ka samu lawan zala ya ri sa kara mai tamuna ko budu yendo so ha gina ha lor kamo jin ba sa na sa daga nan na wa na wa na kam sa man duma lor da kara kam sita sai sun ga ka wura ka sol na duk duk da kala kala ndo ba sol ya ne ba to la a ci da zuwa duk za kala kala kam da ha ba han dan ya ban dan kam sa na sa na ga ci na gara na sa na a le ya ko ma ka ta ya ba sa ko sai ma ka ta ba ko da duk duk za duk kala kala ha
2: a da shi manan da hawara ku dina ga wadu ne jemi mu kun bali mi asai bala dane gajiran hukuma nan ganze ado butir matam zana doye kana saraso dan yi hawara to dana karanga ado na sha gultuna ma ado kala kalalan butir matam zai marata beji kataflans liwe sandina na sha gultuna ma ado kartro zukoro
0: kula shi done karabka IOM mai kinta done auguste adin sotuluna da flezina ta dir jami duyar arakan findin ne na tram zabar walzina kuskukur mairo sau bitrum done zirtariwa bandite na sha done ya lafute zina lad Nigeria din kalakalan wajinin kamil baina adida gochi sawai chida ishe timalon monguno ilan fano
1: Fuma la marajira wa shikudwe ya uzina maadina isha International Organization for Migration IMLA nutina made kazan lanzi na shafil la chida uto nese tagate ya uzina maalir na jire ya sharon dimanche isuro brini kasina ila milaro hauruso waka ujin la dungwono. So fituna nzi taliwa musko mbali mea bandite da amdil tima soa adi manzuli hoba adesika. Alama atawadir amdu ya arakun findine bula nzaso wa zoro kolzana kuru ade flezuna adodu gultina maade sana nzi fisku luko dionne iso suro adodu den hijira uto adir sendi du ya tuluri mfiaku tulurin pituru luko ya kinne lan kashuru suro kriya ya lafte ler na jire la dinsa kula shita nese

0: son
1: hawara adu rukayya ahmed albe nyindiro krazu
2: ngila harami kruntu ndeso loktunde kakal allan dajingo shada kruno
3: kwasa pita yertaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nim kilama fainimin katab ada gotin
4: kila kila lanji shawul lalantul lew sanas maro nga odone gidiare min faida taya kura de ma ka odone kumbusa biyan na nga odone kumbusa biyan na kunten
3: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: kala zoro harami karantu pole done baba sadu da kringau soro paras karam done taman kariya kasuelan ade ma da jiko na tundo ya sauya ta ji zol mana da walte nan diro kanya nan de andi abono kura de ma taman kariya kasue ta ji na sandu andiro penkui ta ja de ma taktiro lo na ma kau pole ade nan diro iken den umar habib done ngoro gambore andi abozo taman kariya kasue awa ka dai andiro benzina ta ji kwalin ya zuwa mana da ko ta gonye konyen sautu man kariya kasuwe na gade fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bala ya gida masu kilewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah wa shakin shiro faras karamta man kariya kasuwe ro.
1: Faras karamta man kariya kasuwe ba abu da suke na rikofo da maladin nemba da rastara yin firin shiye.
0: Ngila zoro ba ande ba gudu su simari aye ta man kariya kasuwe na sha simari din. Naam. Naam. Naam. Naam.
1: Adi kunti do kuma kiri kete masu ci mari. Ya in gal takala ma di ta su gambaryan tun yerin din gamana.
0: Naam.
1: Ah da ji kam sai kullum fa gudu su ga yan saman gaje su ci tawai da malaji. Kullana kam din sofa din ba wala su kullana wannan kam la ci yo.
0: Naam.
1: Wajen kan ka su rungo za ta balala din saki ne wura din ya saki la arso shi lan wannan fa'ida sai.
0: Are jire tawade
1: yo a wala ji kuma tufala ji ke juru ko sa wala fa ona ne na zuwa yin gudu ko mun ji ba wata da ne sai da sai ne sai da shi kuma ya wata shi
0: jire
1: sai da mana ngoli kai a wala na mun kam da zuwa ji ba yake to wani ne gudu ko a yi gudu ko ya taman ji
0: ade taman dino to taman wandela ade jire
1: sai ala bana sare
0: amin ya rabbal alamin gila zoro yura askriyada ba gudu su grossi marie da jinye lokta gonum anti abonum taman taji kariya kasue anti roben gumain. Assalamu alaikum uje kan shiro faras karam taman kariya kasue duma na jinda na anti abonum. Assalamu alaikum.
2: Walaikum
0: salam da watukan timba nya kirnyen abba jakana
2: kuma abba bala jakana ma jin
0: ngila da zanya kirnyen faras kaman taman kariya kasuwa ran abba
2: wala din galon je burno je abulla tai da zo burno
0: burno
2: ah burno
0: masha Allah ade ma tunda wadu shiwaldu
2: wani da video je rito video wuri to akawa
0: do video de video wuri
2: ah taula karanga ne ra dufira kuma de mu
0: ade shaka de dinda ware
2: shaka ne ra dufal ne ra yardiwa amma sai zaka ga amma ni tar ma yarin ya zaman da kan bakan
0: na'am zaka da dufal yardiwa jakana din
2: ha sai sallai ma na
0: na'am amma casoin ma duniyar indinin casoin
2: ah duniyar indin yo kuma da billahi billahi billahi mina duk kuma da kan dufal da kan
0: na'am shishi walde la
2: wannan a shirin shirin ne ra dufiyo indin sa cidawa da
0: na'am
2: lamba lamba lamba kalmu
0: do in this wa cozy
2: ha do in this wa cozy
0: naam
2: kuma to bala da arin jere ta arin wannan yar jeku
0: zakada
2: ai zakaji kuma tare ne

0: na shual dindau ja kanadin
1: wannan era duniyar sukun sa duniyar sukun duniyar da yarwa tsalla
0: na
1: ko kuma zo kuma zan ga wani abu la di flava inde buhula ba rida ku kada wani ma ji mara duniyar ne yau
0: na
1: duniyar yau kuma idan mun da kaman da mu ma ne rayar joso ne sai dai
0: flava da
1: awuri ingawon gauli gauli zakka
0: na gauri zakka yar diyawo
1: ma yar diyawo shi sai dai yau kuma da bala ne inda mai gana da anga wudun ce
0: na
1: inda mai sabbi na ne duniyar da yarwa kai ko
0: duniyar da yar uwa
1: duniyar da rin kai ko
0: duniyar da re she zub kona
1: a zub kona da tubura duniyar ri ma da zan yi kuma gana zub kona
0: na
1: Ah to yo yo kuma da ko an gaje gidi company shin da ya buga nan da na duniyar wuriyar wa kai
0: duniyar wuriyar wa
1: an bula ga nan shin da na an gaje
0: na'am
1: ah yo yo kuma da bala da shin kawan ya buru ya nera du video ara kun yiyar ga su ko
0: na'am
1: yo kuma da bala da cewa ta ne shi ta ta nera ya kun ne su ko
0: na'am
1: yo kuma da bala da gaje gaje ne ma dai
0: a dai
1: Aje ki gaje mera yaro
0: gaje muko e
1: an gaje
0: na'am yaro
1: ngala bala aha ngala bala sai tu sha am gare ga kan gan ne
0: ade ngala zoron yura askin yana ababula ta kana yin yelo ta gonum anta bonum kurade mata man kariya kasu an da robe ngimaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: duma na jinda nan da ya boni min
2: modu bai koyari bani tan wana jin
0: modundu
2: Modu bai koyari bani take kuma na da take
0: ngila modu aye taman kariya kasu bani shek din modu aye taman kariya kasu bani shek din
2: atam kariya kasu
0: Modu konum dun gala rafanyen ba da ya
2: Naam sawan yi rafanki ba
0: Naam kwanya kirin aye ta man kariya kasu ya bin shek din
2: Alhuri kuma da atima na ke yi kuna ma ba u ala ke tafi kasu da
0: kasu gila zoron yura askirin yana daji modu bulado ne bin shek Ngala zoro harami kirintu da je faras karmundo ne taman kariya kasu ya kiruna karawun da rasan mita fisko skunu da uwalan. Da jinan diya soro faras karmundo ne taman kariya kasu ya dilan alabara suka taman kariya kasu ya kada jirjiri kadaye da je andero bayantu fantina. Da je ala niske kariya kumbuye ya kumbuye gima da andero suri soro faras karmundo ne taman kariya kasu ya lan ndiye panua awadu ne taman du gana la niske tuwandu na sambi soro adaye muradu tu da je kariya kasu ya du niske tuwandu. Daji ala niske kariya kumbuya kumbuya gima da ande rasudu susu dene engineer dene kwenye apsina mealiu umabu aliari paras karamdone taman kariya kasweda itagat kuku.

0: De la Duvande.
1: Aisha Muhammad Ngoro Fare, wakil karab kare da yau ban tuye mana ji.
0: Kakal Aisha Muhammad Ngoro Fare, ta magana kaliya su dai fadiyan mai rusar da naru.
1: Ila su ta yi fare kuma.
0: Masha Allah, da lokta lan duwan duwa kalantam.
1: Da la jami'u ro lokta Allah an jami'in da dai karab kare da yau ban tuye ta mu ba ba san maso sai ro dar be gurna. Ro jami'in da Ngoro Fare yayi ta mu ba kwa ba kam walokta ran fanjin na fanzi ya san maso ro le angana.
0: Gai.
1: Ya ni dai hawa ngoro zanariya ya ni London ya falmata sai sama sai ali wangana ngala kili wangana.
0: Kela. Kela to Raisha. Ala lokta la nyakar zanar. Wazza kuru liwa makam tenaro. Tawandi ambiji. Assalamu
2: alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dubdo kiliwa. Alhamdulillah den dufande doctor kalkalin
2: Hafsat marin 505
0: Hafsat don nguro 5 pato yarun une ngaya ngela kelia sedan tumangana nan don mayru sari nuaro
2: wasle mayru sari
0: ngela ngela ndan don do kalan tam doctor lan Hafsat
2: kala ngi sa fatun baraka ne samma adin
0: ngela uraro moyana askalanya nan yoro
2: abba bukare ne mayru wangana
0: Gai, shi anya karin jino lokta nan tuman dia.
2: Zainab Alhaji Aliri wangana.
0: Kakal, Zainab ya lokta lanya karin jin. Kela zo maro. Hafsa, nyara suka nyara lokta magun. Naam.
2: Ko zara nyara. Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Darujo.
0: Darujo ke lewa de.
2: Lewa silen.
0: Alhamdulillah, nduru che no no. Waya de.
2: Uma zara ngro fai o fai se.
0: Kela zara nyara lokta lan duwa nduwa kalan tam liwaro.
2: Da fatan da rasan ne san motar ukta Allah sai ya jiwa na
0: ngila zo maro
2: Aisha Aisha nguro ga na mare Aisha liwa ngana ba na we na ai liwa ngana
0: ngila zo maro
2: eh da zere liwa ngana
0: ngila diwa maro banyar kono ma Aisha ngai na ta yakya kamar liwa da ni ngo wasare ma fanum dioro ko dana ala da doctor liwa ma karin zanar walda kur gumtenar walda Neras kenya lakto makona paras kam dro rupturo. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Alhaji Kallama King Carlos ngoro bangye ko aboriya ne ba karam fara da karam manajin.
0: Kakal Alhaji Kallama King Carlos. To mana kliya su dai maru sai nuwar gonje.
3: Alhamdulillah kliya su dai da yana yi tsari yana yi kliya su dai nan.
0: Kela bara.
3: Allah ngana ngoy banje fa boliya lan nan yana am majalisa banje fa boliya amma ko nyiro ndabdo ke kidaro nyiro gusara
0: ngela askara ya gumbe kana waya sero
3: masha Allah daji abdullah dai motor trusti radio ndara sonne ba ma tigaye ma shiro ndabdo kliwa ngulna
0: gai
3: dai ba baba muhammad ali shiro dai ndabdo kliwa ngulna ke daji chama karam kara radio karanti ya sakatire za me manje gare ga suna san maso san jiron da abdo kliwa gulna
0: gela ala sura gumta na walda
3: daji masha Allah amdin da rasul ne san maso dai ala kliwa na wanyo
0: kliwa amin ya rabbi amin ya rabbi gela zoro alhaji kallama king kalos don goro gonge kwa boliya nyura sakanya na dia doctor

0: donc la sale maru sa noir bla murga ma sha Allah ndan duwan duwa kala tam lok to wala am yak
1: jaman din dara so ne tam ma so kam pa fanga ba so
0: ke la ma sha Allah uraru mo yana die
1: yero aye ba kur so jaman tere ga na ta tam so ron dab tambe gumo
0: gay
1: man mo ndam ma chari ga ma ibrahim mohammed ma mar putara tam so ron dab tambe
0: gumo ke la ma sha Allah ala lok kala tunda
1: ngela
0: sai yara lokko na nyakranda na wolde bla morgana yaras kunya na kasado mo doktor magon a ndara sana botro kula de maninge maruktoro
2: andau hasku
0: assalamu alaikum wa alaikum salam dudo kliya fatina aya diola da bakam zuwa tana shi ai waltina musko fandimi abone kaudan lokun da cillala gafsana ar hone mare gokur kam gade ai gana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: inda do kliya
3: kliya kliya
0: alhamdulillah du fande da manajin
3: modu ka sai da ni
0: sai in kala modu ta magana nan don kliya saren mai rusar tana ro masha Allah dan duwan duwa kalan tam lokto alan am yak ngela uraro moyo na modo ndugulum ayya nyai diwolum do ba kamdule na modo to ngana am darata ne aliwa am ngamtena gare gafsa na marka kalafanti ngokur kam gede assalamu alaikum
3: alaikum
0: salam diblo kliare
3: kliare
0: alhamdulillah da askara ala ndu fande ndu manaje
3: inshallah
0: abubakar sadin goda ngare abubakar sadin goda ngare tamana kliare asile ngoda ngare mai rusa ni waro
3: alhamdulillah kliare
0: asile kliare asile sare kula abubakar lokto ala am ya kundu ando akalantam sanjiro ninge mangam turo
3: am quran dara sanne samasa ali wangana
0: kela mashala nda ande sanana de
3: Na
0: ba na guro yero akura. Kura kura ne musana da kwalle mi anda. Fadin ayya to na nya di wala mde. Ba dai kam da watana. To magana di wala mana an tawari sai ayi ba jamba. Kurda ji karantu yayi kana da Allah dabseno. So lokto de ngwa andro muskwaftin sawn. Yayi kana da Allah dabseno. So lokto de ngwa andro muskwaftin sawn. Ta ji karantu Allah di wala mana dai da kribzanya kura dai ma Allah doni. Feladoni nendiro diwol wa mana da faramni nende ningen do warptu ma adro kashe qur'an lan darim doni feladoni nendiro foraskam mandia qur'ade ma hawarandia cidadum ne gade gapsna ma watu kulitin ne ma adro kashe kranto susu kasar doni cidawdo ndara sonyaro tanaso engineer don doctor kalkale kala nan tare da dana ko ne so afsan dan ndia fakjima engineer mustafa mamad mustafaro doctor kalkale ma alhaji gaji medu nandia fadaran bari kuma mai ala ndar cuma alama sara kayan cha da wata shi namnya nan da fras kama budin sartarra kura da ma mauduwa kura da ma hawar randiya ga daga sunan bada san maso nan duro kudro kun to kado fajarau